0: Senegal nama in kama doing allan koy na doing allan koy ya tare allan afiya ba doing koy si keren gutin keren tabin ke ken alan tabin namas koy ke dogala nyundi ji jon ji barabatal be janna jon in corona magal ke defini de kay ko na defiti ke gafala yitese ma marang songa ke bali nan koy marang mi an diyo do banze 40 jarangal kiye nya so horre kan na alan kike ngutan tari kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ta gal kanjuran ala sel ela un na ma yena
1: awel bangi andi dog la kim marang wala lan in waye a zene ji ko eni wanne jana gujana dingut irnya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle mungkin en diwo ki alwore ko agan lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin dien juse ka ka doin jalle azidig o is an nang en na kherba ni bidin jalle azidig o izan ila bamsi liya duwa anne enne ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jarti idinna ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka kidan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duwa wala ko eni wal el duwa ela lan alan si jeza du den jale tingin aske ba se duzi jarti
0: ya le sei na
1: ya mungkin nan jwal dole ke zi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal gezi koron ayre baka dog dogal kanisi koron igeren en nikin surunga le sheja ides kimba alen duon tobun kirnes ingwaka alzi kwen jingo dig o wizana na aw abalen ne diele wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lombalbe ile to bire di to bire nyanga ba tani ji alifik ra baka indogal kulkani in shakhsiyas inan kay duota biralan si yanga si pinginas hatta kay ngona zadu bang bulones ingwa alzi ingwenu alzi kakire na zi ken garara da diga wiske kale si kuronga sanga ba hatta jondi nga shiwaye doga ke bale fikira oto kwe de na ma enes alon kwe si je sara ba den juru raki ben yana en kwala kwel ba na men kwal wela lan undi kan idi ne wel haja ayu ayi jingo wa bulon ba wala ken abban sabba wala kwe ni winden sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no walwe
0: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin jura dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijalun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwen kwa taga e in sin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dare
1: yalla jijalun sa e ga ki gan e lolen e diya
0: kan na kana ma wa san kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite alan duwen ko e da su ko yan yugu pia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ana insi al alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara die jarin yi dimbele zande mara ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan za ba kay nguwa min kay nguwa toran den dile irne ngasi ali yinjes ke balakin kawala lan yin wa kwa gidal giska min wo toran den tille wo aba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain abang opuna kain wo nga yeng intengeze aske mbidine indai kaziba zilo nyengali nkulu indai mbulinga laiba wale yengela kami ya bazatu
0: inji. Lala say.
1: Kangi idine indai mbulinga laiba na yenga skal nga ba. Lala say. Marang kwa kilal dien kie mbulinga gane ziyengkal nga duwa keba na dokarazo ba. Hasi kain dogola aba itina kwa mborunga le nyanga alam kwa zibu tingin na zimbenang alja altari alja. Idine duwa tok tagari ambi haba. Marang aba elo na zide mboru kain nama zimbenang alanga jaba. Tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bu kuroi
0: lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuam borngol kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni tapsi dogala lila kuam borngol berel na mustakbal ko ini al di boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka ko eli ba mustakbal
0: ko eli
1: nguto ko eli di surzi indalanja alansi in ya di surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
0: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwakawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko security agisiya ba induo do galo marange fal kuru na mate na maye na na na bulo na kyun kwa dem borute ege na louna ri elaye longal al dem borudi tin fiyenge na tagadde tin fiyenge na na toyin kwa sista ga fegelingi yelle dele tagasin fago ba kidongo to
1: karazo ba ele jiki zuko na zaba yankalo zimarang
0: ele ko na sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do galo ngal sabba fingi
1: tin yelle jarne zo atto adinge na dem borudi jang abo Raskin, wala tuang aku mengelih, basaran dia tina sing agi berrei, rei tina sing agi bersurang agi, tinta dos kain ba. Marang ku agi dal gal, kelen dah surisi terkeng ku yang ni, kelen nama salan demale kugul, abah demale jago, kelen jamin dinya angku tarap, tapi nasi la esit jemiran kita hari, nasi la di suru. Gitari do ajabo wu ngada mburu tare ko dan studio illa kaw kamu ngeli nama in ato sugo kulida ato in suglo kwa muren kam sare suglo kwa muren kam abongazi ko bu na artabu na kor sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibi jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo bu na aba gal basalon gore yengano mo bu na awire do na basale ki rembe gore yingi
0: sei
1: tem na jene na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangin waje sikulon Alinki singang yani nyokya inan kan kien kan isi inkari dia ki sense yani dole ken kan ngi yana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabal bet anna o na ma dog yani tarra in kan tarra in kan ku na kasal du kay
1: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
0: giro gelan wala ngen ba
1: anjamba nasi ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sen kiwi na sungani minenge
0: minenge ne
1: sen forrenga ke fa illo len kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bor du san jinjalo din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin si ya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mi jitti si allah selba unen den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inal iri dam boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ke gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bay le ki telefona alan di yan ko eskuroni ke anan ge jay ba asan de suri ker
1: e dimbe zena sin de mapa in kamin ki kin ay is no den to le nalin alin kor geri yani hada wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zai zaman abis zaman di juri de ne le gem la ngo bakana ale du
0: la la jari
1: awas joyin jay la wongan akai ba
0: la la
1: nasi hali an wuwan tarin akai mba ile de mapali ba amma ga na kanne na kunye egal jira ma tori jaral ni ba junyu na na sel
0: la la ile si jigal kel wanga njaw udin na jiki ke dogola bay nan ele tinle do gani in kama ton al adir foy na dir foy ba to banga ongale ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah ke sense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dir was kurtu no bulu ne kento banga o wari yena koyngi la la ba jani do imbara sal do ga nyi mo
1: aba to jani ba sare ro bang wore ko agi sense ki agol ba ina lombal ko la langi singwal ki wuto ngal korro ngage kul ay do ba den nu ilangi lo ase maran ki ko la lang kurro kani gi sense kin wajanga na wuto ngal ki diele e jenge ki ay sa songe nanama ko elalon hulule kitkari lalon kiki urrengale ngoro nekin koje jangale kuro nekin utongal awel ki duobu duo elengi bita garanga baba egen nanama daljin ko ga ina kawe kidobus kuro kangalanga kiro ki kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa baylon kiro ga sanke ko an wasi enken ka daljin ko al duobu duo ritfi alansi sare yesi zati nazan den janzi nyindi fa illole no kurro kanni ko nyetti zine no lombal dayen worre ko asi ditini wala duobi duones kurro kenne e densi erigene densi mawhi ba kenne lomfini alan ene lozi sunga futoti ne ken runyo na apay ene lomba delin ina tariel kidi ingirsin lagi maru to sunga gay ne lomfi asi diere gisi inni alan gi dele ko kire jeng namas dog dayen sa wakel kam ne kay nganes dayen berata bunka asai
2: Radio Samar ina lombal ba delle ngi radio ho ye radio kain ala ngi kain ala o re wosi ngi nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titi nas kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joingi kaini kain un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan ju ngi du jang au na di olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jaile ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kwe ngal bago donga giani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenna jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga enen si jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gi anni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on ko na te bunyenge na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki tel ki on ko na ko na ala ko banyatin Radio Samar ko donga e kaniya nana ma do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim bere te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na inkami nga abasi esijue alam batu sike samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo keringi ang kwe gari ni vi pa in u abongong kwa si
2: kilma songa
1: irula wala kilma nga sa uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en nga fi ba an was a bon ke ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utul lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga ne le se emi ji asa dinyi an ko si ki duo kering e an ko e gare nen ja ji ele duong e an ko si ba songa futto jegila non de le ni to le ja nan jaw ngina di nu ngule ja asa sa to le domi ele de gile man indala do di nu ngile korro le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: korro ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan iluyi ne yeji ko edinyi bembene duo ani iluyi kasine ko ni kudin kusini gare nan ay san pia bay san mare en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli in ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji duong
2: alan koy azwa ba jwa la machak la bas den ane kayre njan mas sin jwa inan inan jan
1: in ke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti na ma hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko gare ne nja na ma ji dora jawi na man dog ding iyan ko e alin kami ngal was iyan ko ker wala nye sikke eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to lesi ba ajundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in annan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yeker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko gwadi ko ne shawren ko ba
2: a kaminga ba
1: na manin je na zge hata gwadi ya ne al sai asaka alun gwadi ko mun ginne ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan ko yi wasu so godi ga jan wori jan ne ile ton jan ba
2: aje
1: hata le na
2: so kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe en ko ko en so la su do zorte ba do en ko rinsi inna nga fi ba do en ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding en ko se na sun jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesus jawmine ke alan ko ker gel di wala naski ker gare nan ja hawala nan naski en koronga dora ja in namaskare fingiti kaba ina min ya jirsungon den nyukki jirsungon nyukki namaskanga min ji min degile alan ko sesa ji yoba ji jua san jiki sense kikil ma joyle na jua san ke timmen bana na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga ding yang kwe tong budum koronga la ke ba na mungkin nanka eri ana gisu tu les emba na denungi le tu lei maranka al ingwel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong di tinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doin iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sinya orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: ya nambo ne din jensi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perrabana na haddi
1: namas bum na bundi
2: ele ide jajjan skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo di allan koy fi na gisi jammela wala fingiti ne kuy jumel ne ele kayna ma sitane ne skwasi tasle kariti ne simbe jegit asi allan ko pelan songa jammela minkidi na dinne enna fi ba ide ele jonde al bongo di allan koy sino sinjwa al elonjiro galan inna jaw indi gisa jijaw kasina jammala sai asa joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko intemene anan don ko intemene na
1: dwa ay da ko lon nan moaje kan gode ke ne moaje zikeli kai
2: ay wa
1: am dele harriben kindene nga na ko yoba san kinje nga cheka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dwa rol kaman dwa lin den dule bare nga me aba usbu kullu kulling inden dio di source check jawna jolu
2: aywa
1: kin korronga
2: kaage
1: ne gen korronga
2: kaage
1: e dien jay mani worge na korronga singe bol do dien bele kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na ma induzi jan
2: aywa
1: na ma induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ger dog na ma en na ma ilang irrimo
2: aywa
1: ya dog ger dog na ma en na ma enani khalas ila defteral tokenga na ma
2: surli na ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin tukur si jara na jana haddui liana ma joto ngwalan ja na ma jwalan non danjar pe no ma nyet ginya
1: au ja inama ye na kurung hasin eri al dai wore dele ani inde ne ki golal wore in lole nguro maran den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen kan alan wore e kisense wore na abon wajanage nungu ngadu wajanage kan ye wajay la bal du me on kharan za batala ke lekin wajay dioke
2: e gal dioke
1: wajay dio enal ke na ma doki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si wajen kawe
2: e limere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se anilon duonde ngwende menal abon kaminga do ba se se se ba jwa idina aba se aba se se ababa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dine al turu do alba ke bele kire maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kweden duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiddo din ton se jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyen kun sab koronga jolweni na jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na wajana rut tinjua marang ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba la al koro jam la ba jona in derem bas na mai jai ngana wai jua
1: balang gal jua jaba na koro dang ba na magale neng ka gal ile si gal kang jua na ngwa la ni ngwa ile si alba ka ke duin te buala kiama wadi ni ki do ne neng kama mungkin ne nyoko
2: lombia
1: na ma fi ngine ngwa ye gel kai la la ensi jua bu buya jaba au bu ya ba na ke la juri na mu ko
2: ya so ka jai na wai jua ji so ka jungel ki ye ngai na jersi ya ko mungkin na dokte wi le
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko ile den janke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa sa erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina na do waring al beleke ana kwa iya ngwa ntasle ilolo al jinjwa mungkin ne nin duwo ya ngo se ajegile ne ding ki juru ati lombi nden sabaka ngi lombi ay ko lombi kang dok sungare sung iloleng nen kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong si degila hata din duong bay mine enjoy na lilong and doing kanga mati jiba jaba
2: ela ba katie na jana dok bay longa julle ne julo
1: na jaba indala fa ine iloleng hata mushalang imbo ore kwa in wudai le tolale ba kiel dulding kwa kan hata lombi akwel
2: kisense bele se
1: e lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sama karkan ni o yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye doga lande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi doga lalage bay malage guta lalage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rije ine dan warelen alkan na kan namadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense namadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokenga ge lakin marang lomfiden dombare lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo ki kul surusi muhtaja kang donga ingor bas den tarike na sur bas den tarike na tarngana konga ayeri aldin surle ke bas den tarike kazaliki alkan neddal dire kang na utonga kayna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajwanan ja minna ala jaba zinina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel lelan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense eriya ke ba jain se so iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yan du e senjen ki tudi abaji jang si abaji yani du jangi ki sense wan ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilaba ye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomvin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomvin ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomvi jangi na sa lomvi ziki barkawa atari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomvi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bako na nyi kiden suru yani ilo ni aye ina viana ina loba lomvi den jangi ina si sinyi kadwe sabanga rendo bengalu alkini uto age tiri donne kinga si gundia anu ke gindeni wala
2: la se dimbere se songa wudina yani gidu awat kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjarren aba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman al do gin kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba wudi na dimbara do dimbara ela denga la selfie al molo.

0: yoro ka udin na dai molo kin asi ayu erin kerin tengel koronga kinel ke ne del dire ke ni de nyet resumo dombore nga war kwale na mang ayu dobi dos long nyane dombore nyet le rimmi ya binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marangi uzia si jiha si hali an den dile al kan nakulu ko nyet ni gwangal del dile kan in uwasa al galu ay duiti
0: in uye kisense akirelba dobi doba ke yani mungkin nanji zata dora jilong nama dore kisi jekil nas juri jamal de ke ya mash ala injo mashallah nin den juri jamal kidin kilman diona ma nyam nyaret ni na sangka anas anga era do bokoro ngena duiti nama delji as songwang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamal el den barale ke mungkin nan den barang ele jamal marang
1: den
0: kilma bayla de gislo
1: yalla indo
0: ki jalun sa zenin al kayen abonga borun kaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: alba
0: diol ba pis ami na nasimwa lay na ja na kilma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro nama jan nama sani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kamma me yenu ye ki kanjiro ma to ani ngami do faida
0: an nan ker to kele ling izela do tala pesa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zikwa
0: in nun se taga pesa la ngama
1: ba e gina vilan zini ejeje ba gina min dio ke fa in gina hal fikra ka welin yinwa kilman den gana dio a jiki jurnyu ala gaskim
0: e lala sey
1: kangi idi neji kelmadin dio ke na lonvenes londin kelmazi dio na di gelmanden gondoron di noge fajja ba joya joten wasen kelmazi yi rasanjanes a enjoy ngeral sunga e kadu ngi ti ngazen ngi zigi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jojanja
0: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kelelele jaga nama enjoy ya red atini marado kininin si jurul ya abanan doing pikiran si eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
1: fa filan ko ga indo yani mungi nanin al duo kene yeki ken utonga e ken izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba fa ki al fikra warre minan ga mush warre yani barun ko nyet minan ka adi duo den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne ken gilazi vianzi ne den surisi ta winje
0: na kai elal ululi
1: mush ulul jundi mungkin ngisi ngilal al kwasi jaren mungkin nesin utama sunga gising angil
0: elal
1: marang zeninal medil kan abang kami ka ba angin kan abang medil lagi la bekil musunga zimi alin kami alba asa ululadi
0: na kamal na
1: duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo kinge le si jaw al duel ki lomvin dora man ne ne lombal ki del dinga mo ta ngi ngi ne le
0: dial
1: na ki lomvin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo gerin naja kil masimo indel no
0: se dimbele
1: Orre sabi hatta dingi lono ko ede ke ayan niu ke almim ne duo insan ile jana na je ja ki aduwa ban songa ke kanguni zeni na je yo ba hasi kangi ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan si akal dibo mungkin ngi jizi lom vi sare ile le iri
0: ile le songa iri ja
1: ke abaziki kelman dio dimbar zi duwa jele ne kelma gi simo ga sadden ni lom vi sare jizi ngi ile le songa
0: ni
1: marang alzi dimbar ile ke nungi lay bele lay dali lay almim ayeri mungkin duwa zine sin je yo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga re tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilman den ani nga sabakela yani min nin karin jegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba de le na jenjenga le anamis ele le foiri kin na mo songa takati ni asan ji duo eri si jarri

0: nalea dimbara ngere bele jite yemi
1: ma mo chike nalea do galji alji e joaba e aba zidi njeri ngase jeri ngi tulle ke ngase ni na je jomi mbasi aywa e lom vibas long dimbara ngere ngi kas are yang
0: e.
1: Marang kikang in kalung zeni na albuem bele ngase al al in in pele ang marang abim fal uro kwal in bele ke ngai la kulweba marang lom vi logi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki golason kokuli nan kalnga duwani kiden baralote ginga ba soreni egel wala luwa wala kele samba
0: anamba kemara gi duo ker kele jisello
1: ma egel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami jidi nie lom village a din kilman din jain kullom vezi yani a kin jain ngaban tulija lom pinden tubun sare den tubun nasin jain tulija maranga bas geying a na joela lang e kikira janga to e kwa jang nes jinga lang injami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duwa banke na doeti jina zeina la bamle jere jina zei ba u kisense hasil zineki
0: ke ga ke da ngoro le kene jail lekin
1: na kene jail hata din kwa gele gal boru ke mukina nin duwa kene slon fiesi de reile stak dimi biana tari jamel fi na min kuyo kanga batan bani zakanga ladde
0: yele se jondi duori ngamanna ma ani jayana masalan abar reading na dimbara se jani nas alla foli no kuyo songa na songa ta na jilla reading le jaldo ba ingere masinya men kama do re suwele la kawa
1: ka jawni na jawni na jawnti ni jazan ba baraka reile la ba baraka
0: baraka le duole
1: duole ni idine suru si lomfi min warna len via
0: ay ay ya ne ele go si jayo ka ta ngal wala in sika ayo ay sa ele karreli la karreli ni jo ka ta ngal se tarnga ngoyang na gina ma ele reisi ti ta taga lolo asin jaba namas buldung abas gal buldung re illa duo digin so kire asaji otto in si jaba marang kan jurunga doga felinti abe
1: da ni yele no ba jangi digen
0: ne so dogi namas juldung ya no mestara eno mo ingwa ndu se reita sang odo gabo ngana odo ka ayo
1: egel ka besinga min no jangi ne jawlingi odo filan omugin ila duo ala vigin nan ki gen ko usaine sing reito doga ke ba
0: namas gal
1: video onjundi ba
0: egal namas molo gal namas ki dora ker
1: ko namas ki dora ke ba
0: marandok in usida njoro le ina karti bae kik yamanki in real aw alang ono unde la du elelin amma bandar elele son korngende ah inde kan mesene mo rekwa
1: hada din basalang ki modi le le do ko songa do ginan mungkinan ninji basala jurgon ki basala songa kiren songa ingine we el duo sholatan basala shoal amin jeyilana el duo den der re den den bulelen ki basala ndala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war janem jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun war kwa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvin gizi bari
0: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: kinin
1: den diwon enni ananga ko wani surnga si e ko jojan kaw ne surnga si botaran du kellel ne surnga si uto songa inan kaw kinaye ne kidien kirsimoto ki sense una e ki uto ngalen kuro a abagangi bar hadiya nas mitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil songa salde kangi nes kayan asi mitil ne ki njainga ki kayi kirkir ge total duo fata alji eria ya annaje ile hijisi kurugi inni
0: e
1: Nengiz jumel nengiz embera ngai se juage lo korang alji ke nganja
0: alji ke ja
1: alangkaro one ki duin dora hawile nga alangkaro inang iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye jisi algi zumel ye ngiz
0: ben ye jisi is nyenti alangi rele so nga iri ya
1: u ja yani ines benen bagi algi kem benagi lo kuljani lo ye ngiz benagi kem moftanga jani u el harin kem moftanga ato abe il reina jayo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinje ines beren baye ji ayani ki ki dora yele ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusunzi ni ninjingi ti tafasile na beren
0: lara
1: in lolin kinimo kwela san kin kwasin midirin galde yesi kilmasa sun si moindering alji irigyo alden bara irinya ilezin silong alden irinjo ikang wo filanden irinjo idine den bara ila irinya yesi nyintisi
0: e gan nyintisi
1: kuro enne nasin beren jiasi in lang long na ken song go askia bol den ayeras kia ba nyintisi nasin beren egal kangi jisi kurani natin song go ayere angin kurani anji irigyo maran kiyoto kaki kwa dila ya kama like, kaki da yungwa kakao dimbara
0: si kanda njuru le inkaorti ila duwa ba iri nyanga ba de suri ina iri jaorti ne injuru le inkaorti ba duwa ba iri nyanga yaani deng riele aba tulele pago ala ndayin boru si iri ja na nin dayin orre si iri ja maranki ba inkami induwa kutuwa in asa ye ayyeke iri duwiti alba den suri si
1: nama ila ne kinga skari nu ya midin si inkele ye ato a jingi lon dimbara su kuro jani ne iri nyaan aris bulong no songon bulong ne nyaangal dan bur dio kore nan gene ingwalan ona kila porrenga euran kala singan si nang na jilanga no nungamwa jike mu shar ga saban walas bumba
0: kain si
1: amu jar yella iloleng
0: lana na ye orre dungoy nan orren kwasi gene iri jegi kwasi
1: na iri jegi kiti na iri jegi
0: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
0: na ma ke
1: na yesi
0: tenga jani wa les dem mutabo man na ma jiru
1: do na ma jiru do jang fa in kaminga longa dingan al al awan kaminga duo ren surzi ki bodi ni na ma fingi ni jabiti imba ye ne
0: zan na dan woren ko
1: sunwa ga nes ka alun dan woren le kin iri kenge
0: mara na masore si
1: yendo dien giti na masore ngazi duo ker si en zenya jejo amana mufta ile duo ker garib asi jejo anu baye sare baye zin ko kai salu aslan jiki ja
0: la la se zeni na en kama dinga baye daro amini aba nino ami daro ala ngaya me ba na zei masalan yani al abonga boru en kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe si na mangal illona asay bano jurnyo na diwi ja to ambas kem barayam yani ji aba din diw diw inama din din orren wala din garib asay si julni anani luy ne songa ge anana luy yal ko elinyela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra
1: bandi le zo aba bo
0: ke aba isra
1: fa kisense gore kwa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa tege tingi algidi ngirsingo fa intile madining bara hadia zero tinani idina yesongo songa medic na elaba na toale la dok songa ru songa ka fa nama welengi tinani na ding nazara oreling na jijuela tenya zigitolanga kurwa yani na sokote buganga ilongala aika hata kayin forrenga atingilon ni ki udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je woni jidije e jawo
0: e lala tarasi barabat asayne tini nan jamal jani na ki borena barafottai na worro kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayin sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala waka ngamin yani otton sokki elenker sungo anan duo jualan erija kibaragara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi wadi mbara si jumbona eritu lefi jiddi yesi ide kurwa jioba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyi kwel dingar tum nyima nga jirso neskin kola ferat de kin kola ferat aja ya kin aba ilono ronjap kya jiro dingar tum nyima jirso neskin kola nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab kange ne ska ela bele se emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 17 na mataga arabab inse kangis emi dimbara se partel ala jundi bela dorale ha wilen jana jutumo dimbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awulengan dok na maskain dogolan sabagis irsin dok duobi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñu asan kain tenge asikal ni na dok alang kelage alang borun sigilage na san uhun sen a jirsin na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zauba anne kwan dioi annan fali la anna in kemio un se si asan ko itile no ulile na orundi okel jam kin ise ona din juru deja aba din ko son ngare sin kwasu son nga jilel hi pogas kawa na doga kirsin ba filanin ko kwasu son nga jilel ela zakai na ringin ko itia risin kwasu malumata tulin undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gisajan kan dolan sa bayani ka alunu dogola suki kan nas ullaka ki kana kundi baran dolo kurunyul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itin dan orrele kal odutta chuish fi maran kwa balle ka ortawa yani in le songa balle ba kain doga la se ona itin fursa kanni ne yendo kersinga anan jingwe ne kingun badil abaya bele ingona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual o nalya aba dengin jago namai awi ya ouna lya as alamba juro lya sai mana oyingi karo dile apa ang mara utonga kula salon mawuri naka insani ko yang ouna deng arra arang namai lya awi ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ko na wazitya ke gafalai na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ken akeden iyang ko na tines kein baran kien dien tong dio bauna kien korongas do bawiti ini dok ersengo gundina annang tinin den nusi yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niski tulimba ola no surse ahemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemi ba ji sikeli jaw eren si jemi alji ba yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay la ye jisukeli fi Allah in sija ila Allah ko jisela songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala to mun joyin oro joro ila diele in sija no kit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan an kin dola to leburnyo kin nama ko un se nga gena wa san ago wala ko ngosi gena anni onu lo to putta nin ko embir singona ouna yani dai ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kain es kain semi la anna na ki kain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wo nga si ne juwa sanu nyane bantu ga jere ak ane ay kal jenna nu jabu ha ke sen se le siki in kamin al bagi maranki amonga si na kel kelma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi lan jena ker na belarusingo bakiting maran ha wilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terre rising alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele se julubba indok na mata katin ya sanki orrendio kai na hawilen kana dai orre si kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirnga ir kenga ke mborungo su kutumul na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara se dosa asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo del din ku karo se dire iwiti na biru su duile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duo bi duo no koro den iyang teri duo su nyi babas da iwi anu mun surki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na mun kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titolele asai

na wotto na magal kwela lan si dudi ngal de kanen kriya sal na sanen aldi na massa son kurai na kwela lan de nga singa songa kirsimu asa alan de nga singa songa kirsimu na namas ide ku ngasa dite kundi ilain na sanen aldi sa son kurai na ma ilain ne hi kwel alan de nga singa songa kirsimu na ma ilain nas kiki jonko na bele jong ila na ma ilon abas dain dinagi wala ga dain si zaman agi na ma karin nama asikir kala na sabba kersi bakirin kirsum salite to gundi ilasi namen karin jong nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas u ando marre aldinga sa songa pe ki nanama kwel alansi ke na tan kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na orra kenan aldinga do satullage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwel alansi ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi ambeleng na ka kwel na ka ambeleng ila belezi abaden arajara na majabun abaden arajara bajundi mingide

Wingala do kilma simoya to den kendeskaya na ka kilma ke jonga simoyi tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizing ini na ki ari kereskay madina lan ka bay dalan kenes kumo na lom vezes to le kiwi na kay kilma lom veze ada yue na ma chongande ko nga na ma yomis dan ko lom veze kanyiri ila ba jambele ini na ki inkay alanga de ko ngi na idi inkay alangi kale gis beleng dakke bela ko ngi ala nas kalung na ka duin zurungi kilma zon simu ya zando kalung ni kuing ala kida mbele kirzing na maka welang ene bele kagilala lomvi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na maya kwa da imbele zi al kwele ndele kagil imbele le ale mbele ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kayin wole eninka na kayin kirmazi aizin kwalan in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila to ngala fedi ba idi na na du wing na loka kire le kawe kawala mbela zimbela zik kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

pela na queen ala keingo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tong au keing tondik nyoke ilamen dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ribidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na mai mbele lomvi kwazin ai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala mbele di kanyuru oleka ina na lomvi na kwazin ingwa al kwadi ga kain gilal ezi kwenye bai galina tongila tongila la anai ke annin uroji to nyatti de bule wala ayeri bule kwale kernale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvi ze baza fiba balam vize songa kwel idi ina lombe de kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire ne ma lombe kwade ngi kwa in ule ada ngi kalon anin udo aji ti won dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu ni jiti won kele ki wazo bulili idi na ke di kwel na ke den dora ke ya lombin den dora inal te dele ke ya atang indio ka indora e kidio anyetti ni kidile bule alombi alke na ka wadang alang uling izin atang along tong ka kire ba tong ilai ala den kilma nyetti ni lombi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzi jiti wo kwe lakin ya ina kwa ba ka khala dala lombi ze baza na wona yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kole zonga kay ne kiro kul kwa nyetti ndi lodi kole kanga ne dual balo di kole dio lodi kole jeng ki kwa makula rabou aba min lo tele dio kwa lodi ko kwa kene ba kayuni ni jijiti ko ene kanane ke ni zuru aji to kamina ka wala den wa benna kay dilma kui du kui lombin den kole na lombin den jalo le kay tabu mo di lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong anin ki nuru nyetti ndi ele ne ura kid in lombezi baza koba wala den kari nga kurel ba balombezi so akwel anin kwa giti koy balombezi so akwel anin kwi nga eleni bule kwi nga bakin baylong giti mo kilale irringa na kwi ngila dawlo ngo killer bar ilongi na giti mo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi yi inzi kwa inzi fya ina dawlo na giti mo kilala indanze bule albakul toki nama ya gizin kwa e den nyamel ne zombi udo akul kwa ne zin kwa jitu wala ngani bulal min kwale nang erbet le na kay zurungale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingi ne engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkel ing no kwa zin kwa dwimbera na dwin new kilal lombi zi karikulu duwa ke balang ing kwa al lombi zi lombi den vora inzi bas fya nengi udo akin jitu wala nyati ni bulal bena lombi zi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabungole inka e ale ilege dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yin baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kain kingo na kain nyurungo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele ilingi baw ba numa ronga kin na dawlo kin ji elom bi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eleng ani bulul kin garaba lakin ji ngamin kailen kuro ani nalan ki do wi bazi baba bando zina nay ba na duola al baza fi ba nan ngi to ki nyetti ni bulule e ba jammer bulule delle

nema wale in wa albenezi mbelezi kano nasi in kalung kain kel male tebun kaina kain jurung wale inu sanga dinga kwa dinga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawena na lo dikole kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulele birgo na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kareng imbawe ba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba ane jitiwa kikuli ane nge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe za takis diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele al baza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele ingis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebo denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga da zere jalla hinde mbazin je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumu idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalong tini la alaji jangana udonga jitiwa ke buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe na kinga mana king kulgi baskawe na beranga jitiwa so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezi kwa ji al drink kwe jang bagi ke songa ja na kala agilo din kwe din kilman kwe lele ka jwengi din nyurunde kwe lele ka jwengi do il kul agilo na lombi kwe li zin kiwazi inle fako adan ki le katana adan ezi ingalun daim bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na strunga zi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adan ele belazi in belanga zi akinzi kalong in egin ini na kain nyurungo tefya adan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba ba je ne kakire je idina loka kirele gide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde kwelgi loka kirele skui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

0: Impua darang songo apia ati kundina pi. Kwan ba yeseke. Le romana bang kawringa aranki kwantu ngam. Kisa namas kwase kuro bale. Yana mu wonto nyana mandanya ngota iminge al jokeng na kolelingi. Yana mas yesing kwa al limarim men kawe. Dunto ngal talang tonga ne bial kamanto ngaba. Yesimir tanne ngwa. Pinal duoting belai aila kasa deng pia. Duot na deng kwa zise tiyo matsinja inke. Naka asang kitsi turbale agi. Ali seke. Marang kwa dina seya keba. Isas long as dina seya la kelba. Dina asang bot arang duke lol. Dien tiyo na makwa dina deng unkangaringe. Dien tiyo sakala songa ye seke. Marang parasing ang kutuyungul. Alang kien surma se seke al matning. Kien di nang long le karu yen kwasi songa kwali minki wo kien te bua ki ko ranga songa ko yenge alang esse ko marang dora ku meba idi na ko nyatin dembele skelkan esse kwasi gut pale na embele kal del dingin jering ang dot na ka karu lo lo di ko le alanga ilngiba na asan jering ke
1: No en kwa kidne se ke na ba ndara kai ga sa ye kwa alamba ken kwa ge
0: bi san use se balun na use aran juni nabi bajbang abai bi ngakwe bajpia bi alamba bajbang kadran dud na ke duin dora wole el asan bojo bon ko wong tulle den jeng uringa en ko yong uringa al Doing Rukel Amen, the maker in Lue. Nakalian Siku, Yokoa, and the young Aurangana Eva, Nuduo, Dundora, Aing Rangba.

Warra kuwa bas itirik kojoche kunyirle nama ilang ungi nesingamin madi galangis kungi baso sunga idina baye yalsi bido kabalumba kunyirin keng kojojanga nekeng utonga abas kuwa sego udinga bonga nama ilang ines kuwa si itin kojojfi marang kisense kunyir kuru aske balangi kingasi gimi nemfia marang kuel kisense arang futo karing na dok alang si utka alang kisense sare le jato kite bunko oto na modo kwela lang king utong ang kirsingo aliyenge na ki inkalung ati long na duo bera tule jabu aljwela lang kan jusungo wala gal arrei aljwela lang jusungo kisense ila long kise ati ja ati jirrei si jango ken kang ay sang tule kirye wala ilong ati a jango ba ken kang alang ay longa ilole na mado gwele lang gisingwa alang si sawa kelkam na maka ken na kagil ilong alang ki reyta kang ngel na liya kusung wala ilong alang loru bali kusung nati loru bali jusungo jisi kagis fi nati ilong gal na gal rey jango na liya jen na jusungo gal kagis fi kiboray kwa kitaba karabanga ba dakibela kwa kitgal aba doing arka warin kiraba mi ba galba bago tabung nas daing bera tabung kago na soy na kibora ina bora batay.

Asoi na ki borai na bora fatai na namo doku ela sang kausi na dai ngal dile keri ki sense ini baye yoto al kanna deng ingirsing wala gal al wela lan deng ingirsing o ki sense ni na isa wa ba aba juela lan ayer ke na juela lan ja na me nes mitil ki reying al do wala gal atisilones basalam bule jang idi ne kin kainge sunga tagatini asanki mitilke kaldo ati jola len jona batsalo jurgo na jio balanden lo si jango no jona ken ken saranga jandi na oronga jarang na kortenga jandi alen dia jona ka jana dere batsalo jurgo ati jona en jwala lo futole jarin na batsalo jurgo kim batsalo kila ilalong alang kire wala ilong alang inang hoge oto ina madaim bele kisense oto ina namayenes inwa alwela lang sasing irsingo din jain ati lanas jain jangnes kina nga jawri tiba wala gal na berang aja bitiba ila jain ila long alang tabunje maide nama wala lang orre kwa sinya tining kwen ingo kain jain nga idi lene tabunga duiti aba idi neki koranga ke bitiba wala gal nas gayensi tenge moya nas ke ba din jain kiti moya nga sanja in idi la ne ki nga si toyin alan ki tabunko wala ka azbaba ge ine ki sense na madogo wala lan duo bidwo ken kuron temerri menfia alan sikalun kai uton ge wala ka uton ge ki sense kin uton yelage algi ki nga si ajundiya ba asandain bere tabun fosini na ko wala uto nga keringa ka yin kilisunga. Oto kisense nama ki inkwel kinjaye nga nyenge akwel balang nyenge nkirsingo marankwel alang sunga tagatini alang ka nkirsingo alang oto nkirsingo nanti nila alkikang. Ati ilo nas di njaye nsi uto nga ka yin nasa jawri tiba na jijwel alang di suri si jutumo na irijo. Jutumo inye lalong alho undul wala uto nga ka ingalan jija tenge nga maayana kiti maayan walagal kitin ilal si jija alanji taga ding lo ilale jago walagal ilanaja le jago al jija rte. Kisense abaki kwe lalang kwa naje nga kang na kwa kila kang alan soko tabukuan tabunko ba ilong kisense duo biduo halke alan si berake na jabiti. Beradin jangin idine ila jisiki rayen fi nan duwa kersi rayen fi aldin kilike wala gal aldin haulile ke aldin toga ke innama yasiki kasinyinti insinyinti kisense idina kwa dinga kayin na inkaminga jina ka asa tabun kauzinti nakanni wala gal jina ka kimberangasi asa tabun ereng kanni ilole na mawela lang inwa kisense wore kwa ki kaki dayang wore for otanga sasi oskang aji dayang baruki nga minchori kwa halkain otanga sasi oskain na kaya ngotasi kika nga duo ake ba kisense ati mali ngereke nga ati ayari ngereke nga ba jumon duo nas bayi madari ke na adia zinga imba kula ge uri nga lage ne longa di ngandie njilo za tase lomba wala doga si lomba iye ninge marang kila otanga wala gal kila mal nina langal ke aba ilong nis kwa mintori injabiti yengi deng saas inu ka imal alke alwele nung utumo nis tabungare alamba bayma aga badari nike nikireli nisongo indeli nga lolo asang injalung ingerial si ang yani inkaba mitilines aldizena bayma ingerial si ang alal den tinke nina nanam fago liaka namas ka namas aula ne ingerisi ki dora dik o is uzumo ato awa bagila alilon na guti duo si den tabun duwa ke basam baw illaka illa na yom fa wona ji lon village hawngi na malya din gudwere warin kwal kayin asi bay madari yang na kamalas gen uju akul si jang alan kila si dinga jarang na king na julu na king dola si gutale jingi na guta kawa ila na mas sasunga tarra kenga in hata kwal kawaja bay mang jet sen sen kayin
bayim al yani mungkin nalang in kwalang bayim ran na ken do wala si inina e die nemi e kawal matining in kwa alang bayim ka ini bayim ilal bar ngan die ne wajani ya kamang na e tarwe ya kamang na ayye riske na tulay ba ilal ya mungkin nama in kwa al babung na kaba na bam kin do wala si ngan taip kila bayim al indalang kay kwa kayin na bayim al indalang dari na karinta mungkin kisah tu kena mewari. Ila tili ada sih jikin dua la si. Kiki la bayi mangkeng gersa jualan la sih keng guta jali. Atau kini dua la nang iri kenge yendo nang kini sorong iri kagi ni. Ah in nama kangi kan metil min kering la kan si ella. Idin si ella alam kuah kangi ane kini jurung ala ingkaye. Ah real si jang. Nado aku tu nih kuenjel. Ila ya la iba real si jang alam ujau. Asan ri jang na dele bere jobwana injwa aya bi aya na kwadiya kai munkin kolda is na kolda ongalin dio na kolda osandigin dio na kangiti ana ilo ri singan si kangiti ana tarrek si kawe na kalwe in ri tabulla doiti wala karin doiti wal de lolew inna maye na gisi gundi abai lona tabun doiti yenge gisi be sim fali ma tu dingi ngeral dorarang alfer de langan na jale doiti aba elona jumores de lolen kayin maratu ji gwelalen juru tarif ya asan uja asan ilari siki eriker jeyngo alan sogote bugwalen kafiya alan sogote bugwalen gislotu lele fago aba ga jumona karin fingiti maratu ilari jiki abiyo ba ban uja alan ilari si do jana eriker jegilden badil fa ilolen kina masunga ko el wala ga sunwa ko lagom alan in usi futtoni ko en kayi ne in ule kola komala ne in ule kain jurnga ka oto ko anin kai na duina nin taringa yani ayu tarina ke mungkin nanin fiya na uzo to lenga fiya marang ines lomba ile ari ide indalan ala uba anan ut a neska a na kien an tabungo aule gal ki al dayin wore ko aka ngama in kamin ki area sa kamba marang abajone jigla ko an kawaje ne ki aislom bakin go wa ta kin burun wala zata ne nan kawaje ga zaine ki marang ki kaskan ki riskan ne in kiriya alkwa uton asis ki kagawe ki duskar gidiya wala gal zaine al kin go ki diyen beren kan maso go uton asis ke himal kawe kangi ne kai nan amin idina alsi jang ila si asai jang donga jin jamin oto alan kulti wala gal alan ulu wala gal san rita alka wala san ake sato nasare al haddu asilon filon lon vislon hatta don borengale do waiden fiana ingwa isken arabin ba jamna jaban alka ngal diem ba an nay undiba wala gal alka ngal di lon fiana nay undiba maran erike asan gijarun lon fi ila domon kana nan den don borle rimin yana ka ila namaski si beren ila bere no maskisi beren alti duo erike no futtoni kwentiel wala galne illow saren eri wala gal saren mustaqbal alde ndonke lolo ila lomfi ndalan simine marangial deldin ko janne lomfi erini fa juro alan ye tarif ya lan nsinjidi juro subaji jela alan junine tarif ya alan gislotu lele fago kisense abay longne ki dayin worren kwa kain uto nga alti kang sur kwa. Yani suri nalomba alanki ayidwe. Lolo marang alanki ki. Alanki din tongin kwa hangi. Alanki din usura iti. Din tongin kwa kila itako. Anayi nalomba al. Zaina aba kwele nasa alanku inyaki denya nkwe na mushara kaki. Aba gal iya nkwe niki den huo nkwe asa mushara kataki. Alansi kalanga dien jayinsi abiren kwa oto nasare. Alduiti nasare na jato ni kindo wala kakweli. Ilole nki ba ilonga indiyo azam mosoto ka nankale kiyo, nintabun kiyo. Marang nama erike, na jundi ba lan tabun je zinina usaranganta azle, idin na kwa kiti yinga kayimba. Ay duwa den kilma ngelen si erike na zbara si tiyel. Na kwel ba alang kafia, alang ila erisi fulo. Kangine kaya nga masa ay duwa ke erike na zden bara si tiyel. Aba ilona iya nkwe, inenin ila erisi ba infi, asan ila asan wo wo alke donkin asan alomba abagal woy in erisi asan yango alomba uto ko in nesin kalnga mara uto mo ayena gayin na akweli ba alansi duo barang
ila silon te bila jang ay ninje na dola kila ay ninje warre in khamso dizin filmi al bolun na fashila ngana kwa dogola guta nga kawe ba na kwa iria kania ba na kwa yani warre aba jagila kulba mustawa togle kain na kwa ba maskaw sintia ba alan tabunkia in namakul kai namakul deli ni kwen in uwi alki beraka bitiba a tabunjo mungi na gisin duwen kwa egel tabunjo ka baye ina ngasa tirimbil an na asa al ineni ngen na tong utumo na na na na dornga uyo wala galal ina nga lolo kwa to ile yai bal ko enga mengal tabunjo lolo in iti na kwa ga ne ki borungale mungi nanin erivia naki nanin kwa ga firinga au no firinga ongal na dele de reitari kawe yani reinin via pa kawel bangiski kwambila wa reini via apa na kwa kayin kifiringa au na kifiringa ongal na der rei tari kawe ne baskay ne mberin kasa ayin ari ala aba tulle jio to ina ba jan tirimbin ko eti yol na jizatu asan jong a banjou ne minin vi so bi so gal jola na jonas ko mul indala na ma tabu irin jagiti ne injamin egal ka ina mangal ari a nasa ari an na mamaran kajo na baskin bar ngasi ine ni tobun a jawngiti nas e tobu iri jagiti na injamin ingerisa saka ang na inang lolo wore kwa ilayaiba alang ilong alang kikiyang ang kani ilong kisense di ngerial si yang iti ilanes lomfi bari kemfi di alang dele kaja alang dele ba majabung na alang si kimbar nga kir nga si janyinti a daim barung keng keng dawairele kwa kay nas diyang ele mayanin kwa nas kwa sur taawun inang kay nas ay taawun kay aba ilong nas duo oto isbatala fuli na dele ngan kwa ukele na isi na tari kawe bas paliti ila usi wargal ila tari sa yin kawe egal sari namas in kwa khalas al ujjana idora ijagil alangis bera itkabua alang sari yidin izbatala jana makwa kere nga kere nas dele kanyinyal na gal sari gal ila duo kersi khalas ila bi ayba ila warren kwa wala gal ila tigen kwa kisa to bunju mana stanya gani kwen iri kawle niki utu ana domnyenge niki yang jayengana niki simia gani kia sogana nintulege marang ine kisense gal warre leng dok real jundi ba al jundi nes kwa saza kwa imbakai huyinga idi neji duo al din saz jabwana kia ngangis lomfi nyingine tabunjiyo aba ilongal azdik aldike naka hidire nga barin ki gavalane simaydi gila aldi anamali ene sinsiwa aldike azdik kwe deng kwe iti namadeng basi jile nasimbeleng ka alsi in email wala gal kenje ima wala gal eria yesi lomfi yini asi tirimbil na tong na uto waki na maki asi demba asi aldifi demba namas inkwa in bele ala si kika na kirsing inala juwa ba anang jo nis duo kirsi kilma jowli nis juwa kangi idi nan naam kwa kin jagi lai kwa demba naam kwa kin kwa tulle nga alaga ba aba jiyo nis injwa jia si dig au izan wala gal al juwa lalanja munki nangizin gisi kwa janga kawa nama ila de lolo fi in bele wala kai ba wala fiya ai ba ki sense in namado kai namado no min fuyi ngage na jundi ba alan kwa irike idi neji dimbara si ina tawazal di ba asan injwa al asoi al barafa tainas lomfi irinya jidok al uja wala gal kadok alan gis lomfi nyingi naga kiengang iri o in nama kale in nama awilei isledok ba mala iri aduitia ba ki sense sunwa ngereng al iri aduitia ba namaro ken utonga kayin neki kotoyin asan kerker kaw zenina kangereng ze aba en kwalan amma ngereng kigil ki sense aba ko ngone kigil lomfi amma si al wonden den dura ba na dere fiya ne ela zine yeng oto bo ko udelin ko yani sana kayne lebon ko ujumo duode na allongwe kin kwa udok yani surnga sis kammilen ka yani shunu surnga sis kammilen ka e illo leng surnga sis in kanyin dia gi na ka kwa u alan ka ga alan diem bera babun wala gal alan bam babun ne tabun boko udo idina duoto
tagarian via bola dong to ka dijan nei jua sa tawa jaldi ta den ta uruan ram bayang iri anang iri je marang abas ko nga une is bonwa nem bua si tawa berengel dien tawa ndaksi kwa bankel kamwa asar mba ko kidal fora je sen senge una duin bereng arregur a ilole na modo gwele lengi singwa wore kwa alang une skin utong asi jei malekawi na alang kaungines inkeim kwa al ni bana ubanes lomvini e zeini na alba lomvia kwa ba awal si yenyi duala gaba alan si kabe asan kergerfia ine na modo gole lang inwa egel au kilal si banyingi hadava ke ba golal de unsi banyi balba ho kwa bambas na benes banyingi na

walgal nasken khidata siya aba manatu ila bam tabungan jeba. Ila bam tabungan jeba, kanin tabungan jeba, idina ji riya zambal de ngun yani adaba zambal de ngun ja. Ato abela na ji erike na ja sara jwala na njago. Aba sila iri mangan kwe jolu na jwala na njona sila mangan kwe jundo manatu kako el dile. Kwele la njona gode ya wunga sinje na sila mangan kwe jundo. Fa kazali jayin bi jayin wala eribiyari na ke na jwala na njaa. Madik lazim na sara njaa. Alanji kaja alangi zizi nyingi na sara irijo. Inama kale nama isle. Na ben na kagile yi al ki in kamin wala galal ka in amin. Al in aldisi otoka yungwa alanji kim bi khitanga seyen seyen kila kinga si tabungi sa duitia wala gal. Baamgi sa bawi ane tabun duitia. Ji ay sin jayim. Di ngi ngari si alji ja al bamba wana zizi tabunya. Ay sin jayim wala ay sin jumo. Wala jwela ay san ji sursi ji sa gize njaw. Wala duwa kerkene zizi fi. Wala ji jana san ji din surin deyang baamsi ji jagil. Ayi tabu la duit wala karin duit wala deyal lo kirel. Wala jana lan duwa ker el min faanas kwa. Kinkan ji waga warra kwa. Di suri ji ngo. Kwa kila lele janga, kai kwa lele janga. Idi no kwa no su ngage. Kai kwa dinga lele janga. Kila kwa lele janga. Aliye jane nge alan duwe nasi ngwa. Jidi ngeri ngal jautara. Al jambal duiti. Indala namai kilma simo yang. Nasi wasi lenja. Wala kila kwa lele janga dok. Al duwe nasi ngwa. Di ngeri jambal la duiti. Manumai kuro junga. Ile sinu majayini jundi. Wala kwa kila lele janga. Aisa duwa kwa na jwala lenja. Ongene di suri gurgulo. Asan jumong yi sen sen doyen beren tabula duiti wala delo kene kirel. Kina ma duldin kwe noong su ngakang. Duldin kwe noong su ngakang marang kasa tanka doyen warre wala isang wa. Kimi warin sa son su komo. Dan jumong wala al su komo sa son wakya. Nama ki dan jumong yi din su komo ne ki ilong na inkalung son gongal ki sa tuk gusu nga hindalang. Asanka awalan skuin wudu akila alka wel na doksi sismar id alka wel alen keng iruo. Dali ninko yung warra kwa kabasongong ereng amin idi neki ati ngenjo alan kaza naske yung amitil jaldo. Da yung warra kwa kitirin tiya si marang as lomba aliye alti yenga sitage. Na warra duwango kisense na jumang kisubu na arra. Na kene mina ni nasurumri na uzu akinkul. Amba deli ningu yang kalifawo. Amba deli ningu yang eritongo yang kilifawo. Maranki inaska imel ba. Jain deli ningu yang tarang. Iye ala hai ba. Uto akira nga kene kiasi lomvini. Tala nga kira nga kene ye kinasi ini. Alan ki kurgulu okila si. Asan kumong. Alan saare ki utka na kengang iriko. Fakir namada eri. Na kinasi tarduyel. Iki koto yang asan kumong. Ingari algis kinasi taring waifi. Ya kaari. Kaari aise kiasi taring waifi. Faji alang uja. Nesdi mbara si injwa. Ji iri ayjiyo. Walagal di mbara galalan den kilma fuali nesji injwa. Ji iri ayjiyo aisan kila baama fuali. Aisan yungwa kaal ki dig au isi. Nesuri si anyingi na iyo. Walagalal ri dig au isi na au. Nesuri anyingi na iyo. Indig ineni ngaba manja nesjwa. Aku elbay sangwa ineni ngabas galjwa bafiti ne kilma sandorofi orre kwa kidiyam bagi ki au naski udonga si kaungi ki sense nas e sunga kain kilma alika na ari alika na kaungi ki sense nas kain surunga si kola en komola ki alkuel na alan ki udonga lenkuro na kuela lam bam sense ngabung asan duo duo in team Hina albam kaba, warra duwang albam bawa. Ila sa ka imba tori alki gawa na suru nga si kojo janga kaya nga lolo. Kina al kwa kira nga kya. Na awuna kain sasa asile nga abo duwe la janga oto. Indual nini, indual oto. Weye nga awu na tisei. Sare nama kale je, nama weye. Weye nga isle je. Jato ba sok dik, dual diwole badem fi. Ba injwa ka in sok dik dual diwole.

Al-Wel, Alan, Alan, Alan Bera Abua, Dig O Is, Namaning Hilla Dual Tigela, Nay Bulong, and I'm singing a dual Indian Sogilagi, Nay Sogle Fago, Aldike, Imberasi Jabuana Jolan Eriakia. I am a ninjo in dwelling in Joaquin Sogasi Jingo. Where is Soga? Where is Kinzi Jingo? I am a jagil. Namangalang ila ila sog fago. Ding ila realji dwelling aranja. Tabulanya. Kirilanya. Densa loking. Nizi jong gidin suri nizi gizenja. Namarandog. Nizi jong gidin suri nizi gizenja. Kang in a kainang aming. Asan di bera lo jalong. Kwanin kain. Nasinye erisin kesa asunga. Ne den surzi zin beren kal walan duin bera tabunji. Maran bera ila siye den inga ngunyin basan tabunji. Ne la bera si galfingi titanis utong sunga rengel den diyo. Tay bera tabunga ininje. Fa illo da warre kwa kisenze jerrinkwel. Na une kwa kullon fi utonga wala kelmanga tullenga ini asan jerrinkwel. Beleki utu ay balang in jamin kal wala andu in bera tabunje na jina zeyna bera le jeren. Kina ila aysin fosigni. Na jijuwa lalang si kina di ingila jaw singi na juwana duwa keri rey jeri. Aynin jeri. Wala gal ari karra kena juwa lalang jabu lakin joto yang alang jabu nama janadonga adden jaw na bahama zaw sinti ba ila irisi jabu lang. An jabu mbataban warre kwa. Abaji Joel alang ri ilal karrake ne jijo to ngandere jago abas ititititi abas zausinti sokboke alang jago dele maram budun jago ya aki gavale budun ba min jergia ainin jago fa illodo urre ko an modo kwellan si inkayim ayi aribi ari aji jan den in tabin yine ne den sulum ring don bin ko aka duob dozi ko ala wundi ba ila ari aji den yesi den in sulum ring kit den so gar ba ken undul alan zika ki uto ma zikin tengin a fuki diem ba gi wor ko a ki uto ma warin kin si uno kundi uno skan surma si kola gomla une in kwa kina alkwela nan bam kabun albam si na bam inai ba bam ho ai ba alki kawriti lolo bam si jidi sabang eren na kadwin sabang eren na iji duoden sabang eren na maken na skain kwa ngusur kanyu ki in bam si alkabua walagal in kina si alkabua iki nga si aigis duiti najalen ki soga ou waragal ki soga itadinga munjuma na jidin din suri ji khalas naja idle jago al jidin kilma are ja inama dok aringi lesfingi di idina ji abo duwe la janas are ja na tumu hati ja dingi la risa jol ban jago annan ay tarenga annin ay saben annin kayenga ile rile ban jago idina ji israr ja alen jago fa orre kwa ki sense ki utonga namo ho age ba namo ho age ba alen jin jwal ka belwa na masaidi lolo illa ba jiru jundi mara ba di mbere le si jwana ji jensi ne ken anjilo ne jwana jensi ne ken anjilo ne jwana jensi ne ken anjilo ma zindal njiba ta bunyanni orre kwa awna kin bahamasi sunga vutokei ki nga se ila si ais emba al duo bido abasin jwa dayen warre for baka nga danas ajaj kawe ay warre for nama mbele sunga kawali ya wala duwa isan benen sere fa kwa anju mumba fa abaji se nga jwa lwarre duwa na ji jwa lan se nga le jang barri diya samarin tuske le jala ki ina ba se nga sikir sing na erialangi sari gisi tabunje na dimbara si tabunje na sari gijondi na kiki utonga le kuru al kidiye le kang. Ki kwe nasan dayin bera tabun fosini. Kwe lalan sare duwa zika gindas reya pake. Na dele kwa kela na dele de reyi tari kawe sunwa. Kwe lalan duwa izbata alanga kena kwa kundira. Ila ye ina yinka mingal bami na duwa bawa na tabun nya.
Alan akima gain idi ne kesi akima skanna des kain ba. Akima sunwa warun gut al kawe aton de nyo mile dualen yesi kiken a kiken gara kiran tin nyingi na sin gwal jana ine ni majong na sitin uton to lenga ja no sage kain dinga na kawe warun kula ge ba inama kaang ina kula ge ba idi na kwa al al real al mitil kene beren kwa kwading ase ile ile misil si kai ngana stabun kanya alim belen de ina mzi e kungi ngaka batar nga sa hausi balon sa imbele zi kwa kine nankai kisense orre kwa una ilo si futo garin una dengi sunga kirsingo na una dengi juru nga ka na una dengi kering ki ailong asang ay kargi soka tebu kwa kinal duitia na kain jay nga lang aige alang nyogya nga lang ge wala nim berga bisi duwa ning kena ning atay nga kang usungo wala ganda fula usungo mara abasin jwa inyal di kin kang na kin fula jaldi jwa lang kaja mungkin na gising kwa erital kwa lang fia wadog mungkin na gising kwa ba mara nkila gawa fula yani kwa dia kwa mungkin na fula gana ene di fayiji nga ol na kena low kan ning gana ladina ene fayi wo na kena low mara ina low ba egal kal el dina en dorla wala zan ka a abay en jwa gala jwala len jingo wala gala jwala san jalung a abay lona itti kya ba sin kamin a jiki jingo wala jilal ba abay lona diong ina wori nga na mo kyan skela ne ya jambal ba del ni ko en dia la ngam na jong lolo delin ilay ba diwai ba delin ni ko uton su ngwaskan Niki lualang kada yang radio, barang utuh aku ini jazil. Ila jazil lagi yang si jazil. Ailong alang aika. Kesian sih baru fatay orang kuah. Albangnya bau gitu mingguar neskim belang arim membau. Kasih kirim agus sasung si moy. Nado barin es dogdain sawa kelkam. Namu keingan es dain berata bunga aku. Aisyah ba alang rim memba. Nadukai sam buaki ngarkanga na ailong asang tebung aiku singi kibarai.

Barafatai kisen se nes doktaing sawak kir kami nes kinga si sunga rigel sur aining kong walagal kain utonga sur aining ya Muhammad Ali donga ki ani aljanna jago asogis aming na tani dog barafatagis aming aljanna jago record wat iglim donga ki ani aljanna jago kalanduin donga dile fago Muhammad Ali donga ge anni dog asikera janna jago na dog sunga ajir sungo berangan jebuang wala gal berang jebo se kingasi kalo legis fegel donga ge anni sunga aljal dognes inang tarasi nin koen jawara na dogis jamailin koen ina riminja bara wat Usman wala gal wat Musa donga ge anni sunga aljanna jago na dogisi rimenja ne kingis domonga inan tarazundi dongage anni bara hafuzi dongage anni sunga na dog kirima al rimenja ne din dongan jani arredie samarsi jani kisense na dog undul walagal na jundul nes jamin ne utonga kit algi sunga ja din juruleng walagal al sigi jarringa arredie samar ki ka koranga ge algi ki nga sinyinti ka lwore kwa kang na dok algi jundi ki sensi asan ki ka usinti na tabunka ni ilole na mazdok aso aming na borafatagis aming na din kilman si ming algi jal na jago na inantaraz gami jugurun Usman donga gi anni aljan na jago na dok rimenja ki nga siro gi kilma si moge na kadok al na ang nikibi ngang kirsing kilma gi si moge dog al bi baw giti na gis ki yung siya nga si baw ti tar tun dogi donga ani aljan na jago kari nga jago wa marang aso gis aming hindi na ji sog bisog ba jan na jundul na gis jaming na kwa kisiski gabala kaming al timbit kunduli yung ina ki ngang kanga kuling alfad walagal kuling anyanga ki gafala gis kaming idin na kibingang akanga ba marang kungi gis baso idin na dineng keng kojo ya bayenge na aso gis aming na borafatay nanti nile na madogie na kana ka ang na irsing ati duo ilong na berase njabua ki gafala ina dobar nga kayin bundi na donga ani insabandeng ereng bara kamerot save dog dionga anni aljanna jago na dogis inang tarasi nin kuen rimenja na dogis gwa ila aldingari le kene gis inang tarasi rimenja donga ge anni sunga na asogis amin ine na madok kan na kirsing nanti ni le ka anes irsing berandeng jebuang wala galiye alki kwa ambelenga ina rimenka ati ilonne yesi sienzing kubwa ilalong kingasi algis tabunduiti wala ilong algi kringjaweti obeta kit ingis beleng kese algis tabunduiti na dog mitil ke alansiki inkalung aba ilong na dog tonjutum mitil ingi sense do morendie na dog beleng aba ilong tongilasi ni jiri kikitonga wala gal ditongi rigjutumo ating ilona koro ele wala gal dublo era ila ton siyala nga bawba marang ila namaz gal kisi bele nga duo ila alye kay deli ni kweng inas mini nga ba al siya ton si min marang dok in umadi kain surunga lindo fingiti aba ilong kisensi neji juel alang din bera siya jabwana alang sogote bukwaling din ki nguto nga irijia na alang din ba mtule na alang jikin si jayim al kisensi naja siya jago ing udok kwelalan du kuro wala gal alang din juhudja wala gal alang kuro bazi ya zinina alki kaming kidayin bele alang kaja alalo ilale jago aljijaming ki udo man nensin jeng na kirlom file na ninjoyingi marandok sunga angere na mado kwele isin kinga zin kwa egal zinina algis lomfia kwa ba abatabe njenga din sulumin den tapka alang undi balang hoje kisense ki kan taben kindelin wala wore kwa sunga taben kindelin marang dain taben si namado gas ke email ba erin duiti na kafe a illo zira namado ko la san kalun egal jal taben jindelin a san jalun din taben ken gurokin al duiti ya wala gal alan taben jindel manama gal din tab ho duiti
fa ilolin dog mo kwelalang e din tabsi alan siki bera jabwa ana alan injwa kalan alan bera abwa nagi sogani tabenge soga kira ding algis kayinga na lomfi ini nimu dile rayenge marangi na jwa balan ba janna di sursin jamin kalan ba angno sok biso e tabanang a umelalanga ayiba lolo uja alan bera ijabwa alan kin kida da ija alan sare na jale jago alan li rayen jing soga tubu kalen nin kin foren rayen kingi nin e kwa ki rayen kingi dog al din kili kayin na sinyanga si janyingi idina lomfi dogi songa wa senvia kinga si kilonga lenes imberen abelonis dimbara si janyingi aye nyoke kenga ila alba kisikenga alba kasikenga na zianyingi fa ilona mado kwel jial jana jiona sibit len jago na tulenga si jumong ujaga na injwa alan jago nis ilo duo kier si janyingi aye nyoke marangina lomba si injanyin tiye alan nye inkwa indu algis ya kasi nyinti algis idi nyinti alang sare ila janyingi si hojundi na jelolo. Jin janyingi asa janyinti, jiro siya si eri tenge kena si gawarti, asan janyingi alan siya ila tenge silong asan sare ila duwa kersi nyi. Sadek nidayang wareleng indio, duwa ankenga ba alang taba ankenga, duwa ankenga ba asan kojo kenga, duwa ankenga ba alang si eri al kojo kiri akenga. Idi neki sa sunga kang nan dakira kang, nafi nafsi lo gila nan burungo sunga ala ferra kenga. Fakin utonga alki inan sunga kang na sok besok galki ba ini ngirsing kaya dayan toklo ala faral ba ili kaya bas turi niki al tur kya nan kote nga lalo karo fa innama koje japay fa utka alang ilo si kulo kaki alware kwa kang inalong baji alang njwa alang kwa nyetin julo lolo di surle ba denja jaba di sur ba denja na jumona ji di surle jamal jani ili du al di haulile kene jisilaw yazatu bakavi babam tulle bawne ke anta undi marang abaji din suru ba de nga jaba do ker si ta kurwan yani bala ngen ne yon kwala ngi ro bamba wala ailon ge nan ji jaba ba kazi ai gi kurro yani na ka aini nga mun gi nasin ilo duwe den juro ke ba marang kwa de ke mun gi nasin ye juro ke marang to ini ngalam alam ba de vi kwa de kan mun gi nasin ye den den ba de nja toy marang abus duwa ba de vi ba to bunduji fakin na makudu to nga ge naki al dulding kwe kang ki surunga sis kakao surunga sis kamile nga wala gal zenina linka mata surunga sis kanyinti jina ka aba induo ilong na kuru tugo ila duwa al tebu ngereng al keri ngereng undul matu di mbara ila lila ila kuru tebu kwa nsi bau na karajave ati di mbara ila alan siki dora birinya abe so alang ila kuru yasi dogo tugo ba mara aba ilong na jijuma wato na utanga ke ina dubu nyingi na tulenga ke ba kia ne gisi etine aba ajuro ba lan doran karajawi dimbara ke ko aba la do yesiro bo ba kafi yero ba utfi wala gal yesiro ba awyeli fa ila khasara wala gal tab kaningi gisi ke awyena jegila ba kanin jun ne dimbara se awye alji jegila fa illo na modo kisense ina lomba albelei alan ki kirsing nas agingi marang iti asan kaula na ka kiki alwarre kwa kan asan kaula idin ne kiyoto sasunwa kan nina alba wa bana barunwa kerkerle ati ilon na dain kain ko surge zinina alki barunwa kelle nan ferrake ha indio ki sense asin kayinga ba marang awel balang ingwa alki ko suras kamba ki ko sur sikan nama marang dain yuking lo itirig lene sikin su kuromvi neki kwaten asan inyukin su taka kuronka. Fa ilo si ainin kulo. Kaki alwore kwaka. Auna utka. Ilo ingi tini nga ila kinasi nyoke fi. Neki ka angena dele gutka bun. Mago lai warre nye tini kwen duwaka basi ndayin. Ndayin nyukin si lo ndayin warre diogo lalang. Alang ki inyukin si karang. In warre leng. So ngwake. Nangkang. Mara nyukile. Ki sense uno futo karin uno in futo karin asan in kayim inu ki illo al dele nyoke kan al ko elangi mawlo kuro ini na dele kuro al yakai my dik kilmangan tiin alan si kwa sur kilmangan tiin ge atigi dimbara illong na erikene ske kwa
hatta din jawi alangi kilman tiying inama digi awule kilman tiying alang rubingas keba atingi lon din barale eri jegila wara eri kel jami alang din kilma sekitiba isle namagal kwel dog alang utka alang bera ko bo orre fornyet alang bera ko bo na ingwa ki ing bera alko lajam fornyet sitabun kere no bera ila anan de njuru len itina apa ke ba yani alang ina duwe ina benan ba inal ba apa ya lamba delin ko en ye de njuru ko lolo in berazi al kwa kweli wala gal al kwela lan utkana ko bua alan si itim bele ke jam na apa si bele ke bam na benne sur bonyo na bagil na sur bonyo na bagil in bera tabun ayninge ay sin kergiya so to bukwalin ayning kagil ainin kurgulo aisin kumon fakin kinama uto age ni kwel alang alang akouba sok bisok na kwen kaminga worre for dem beral tabunya wa fi nafsi lwaqit kaman tabunya namaz galkain oto amin benes mitil baldo mitil kaldo kwakit ali long na dem apale kain ne yena kojoya na yena na indem le kojoya kariye a kwakilale le dem le kain a bako akila kai niki surunga si dallinin ko en kwelingi hata nan ziye erike baden sur si dallinin ko en kwelingi ina belen ba alan ko akila si jegilal den tuga kai maran benne bagil kisense hata tinye udfiya na den beral de bua seken ane a dele bam tulle bulon maran dine alin kamin dine alti kollinti wala gal dine albelon nina arabatan dien tororo aba jollinti inan kabani janna jollinti na manin dule foy fadine na ma inalon ki sense kisunwa kwelalan dai worre forte bunje sunwa kwelalan duo alti ye forrenga kene ken jayen aleke alandem bera si sen sen jabua zenina si kawarin waba atingi lonna yan ko ke ana jwerin asan jo al aboy umna dem bera si jabua anan ayel banas oto yan ko je namus dogora ela namagal iyan ko ila singan siki wasagan ergiya wala gazikin no gan ergiya namagal tani in ko al ko ila lenje nasiyan ko kerje matu ji ila mashru alji ja yani iyan ko ende mashru ila alji injwal jawengi matu ji siya jabuwa ji idi ajabuwa ila si alji jole ngasan iyan ko ji on sin dogala jelanin kin dogala naje kuron nan sare yin kwa tulanga kan ji ndalan ajabuwa lolo ji bayalan jabuwa matu ne musko kuliyan kwa kanne karo kasan o kisense hatta tin amonga do ina lomba jaille delinin ko en alan injwa zainina alba din jaru si jegila ne yesingan kangare jidok alamba injwa alamba kangare lolo jidin jaille bama sin jang ne ila bama lan jegil ila duo alko lan ngisi jisije din bam kiden toklay may dik den warle alan alan el basar ne jisidin bam le rang ne jidok alan din walagal alan jiesi den bam le jaran fa lazim nanin may dik berasem bobwa ali ene ke ki kwambele ide na rimenga na ka awel balangi ski kwambele wa kwalun si ko sunwa gena fora gena nden arra kerengeli fa lazim dim berasi eji eri beri na jaw nan berasi en jebuwa alan sare ila bera alan dile delinga kerba alan kin atinan atina le ker alan bera ida e basan agin idi na bera alki erbetin ke utuage wala gal na ki tullinga e banaki kilman siminga e ba ila lam bera tule du singel nas aginti marang aba bera itkenga alki sense bera itkenga lomving den dora lenkenga na lomvi kwelingi ila bera as aginti ba wala dora adu singel ba ming nin so ke na ke mambas dar ila lisungo to bunyinti fo ki ko ila lanki sense a dim bera may dig alam bera sei na awle al bera jabwa alan kwa ke si jagil din tuga kayin alan si yanga siro janyingi ji imberasi ay jebona tabu ay jio alan yero inanje idi ne jiki kelma alti ki kelma rubinje menes injamin ala wel bansin wa alan yedo tabu ngaje ba je jambal si tabu njani wala je jambal si karin jawti maran jidi ndor bay lay alji din barai na lomfin kwa jina ka algidu injaille a
idinna lomfi nangwa ji ne yedi mbare ilal ji esi jarel matu jibelon nina lomfi sina jarel kangine kaina ngamin idinna lomfi nkwa min dimbare ilal siya joengi bal jelun kasi aigin joengi na jelumba ne kiku akul duwa biduwa wamin oto dombore nganyat lene nkwa se gulfi aba jangine jegila lomfi ba embereng al kinkara ba kulfia lialang adamisike hawa fia alba fingine ayikwa alan duo a dain jalungle ila lumfi kengane nankwa fa ila kisi kengane kwa al kweli nyalang adam sivya na malia hawa sivya fa ki lazim auna utka alan kain beranga bera oto ngay ba an dog ina jo abal jo lalang bera oto an jutu mo zeni na ina kake kwa ambelerim menga sari kinsi tabungi sadui najale gisa fegel e tabungi sadui marang tabu ay digi naja ay digi ki sense au nagi lomfi kain kil mangale a tullinga ini na dog lomfi gis nyingi namang kain forenga si namang forang ki enji la nyet kila nyenge namang nyenge rina nyangata ni jay nga skeba marang ki kwele lang sogote bukwaling kalang na foraka na tiri rikaw inang na kwa uru kalde kulu sok besok na kwan taban baji jang na sulum duam baji jang na sulum ring na iti la si asi jumong ina jamin ba alan sin kunumang na dele abiti nas iri na sare duin bera iri je lolo jiba joel ila iti la al si jala alan jane diyo si jani na masare injo al haddu kaige kain kunuma al ki sare ngin kutum zeni na al kwa kawe atin di ngwe na ngwa alan jene gutfi ha alan sin kunum genes dele kangu na jene gutfi ha ati ati ilon ding ati ni asan kainnes ile kunum le kan ungel wore kwa ati din jiranin kwe ati ilon ayi duwe ne zigi jel ngi ne ye erike ne ye si jese ne jidi si kunum pisi bajan nes gani mi da ausa yani ongal se yani ka kunum harfi en ses amin ba wore kwa zenin alda en buru kana kunum akeranga kayin nes kayin asi amin ila duo si jile jamin yating forreke nga ila asan yia na ating ye denja ila sogo tebukwale nga ati apay nga kidi utule ila ngal si jija jaymel se jie si ya sogo tebukwale di ngari iti ila al jija ye den suwari ngere nga lang kafia uto nga ita di nga kain warra kwa na ki kain juru nga liya kariti ba na sare si akalumba duo bi duo in lo in zaman na wala in tina li nang yanga idingi na duwa buduwa ba den sursi lo duwa buduwa ba kwa lalang ya tabunje na makena iri hila kena skwasi lel marang as lomba indine al yani iti sa asunga lolo ji al si jang na dimbar al si ake ba awuna inji alba tabirbang din tabunjo awuna s dimbar ila say al ya tabunga nya ba awuna s intim duin baran tabunjo alba ilo na duin abani ilon ki kayin kelma si kitiyin indalan kelingi na kitiyin si indalan kargitiyin ki sense indio a dimbarani irinya nga jina irijo dimbaran kunum azifisenga jirok nangi a dongatiyo nangi kello ititi ititi ititi nam gisin jisirok ila lolen fago fo ki sense ki diyam bagi wore kwa ki diyam bagi a u nadok e in usikayin kelma le songa ka madin maidik din si wore si jeyim din si forresi jeyim saresis jeyim ji ainin jang na dog din warre na din barakersis jeyim al din sorin erenke na yetoyin alan bambaw na kila kwasiresi jeyim al yen si kojo janga kayin na yeden julo den donga ke mana toyin alan fulo annin ki bele utongi idin na ki nanti ni le insikang duwa si aba jola san janyingi alan badali ni kwenjo na donga midden jana zanyingi lolo ina aiba ila duo aliye nyoke kenga jati siki bele tulle ho janyingi. Yani ji eti jelung ila real basiti mara lomfin tabung iti ayba. Di mbara ila si kuruwa jani ki bele. Nya den jayil den ki bele isi jua ala nya den jayil le amal ja. Nas gawala na asikir bambaw na tabunje. Insi jua ila jaw yal gis gisi kakira fi ala njina tani bam jabung. Idi na kwe ti al kwe lalang ilnyi. Aba fo ya bana jawla zina fo ya bana jawla si angin yiba di suri si injari injaru na kila kwe ti. Jiro galan jawya na jawla sina jilni na jawya na jawla sina jilni na manin sog ela neskin tarang sabita injana ki angantula jilni.
faki sense illo na marukwel alan kwa sarisi ina karitiya ba innu ilal baye na haddu walagal ilal ka dorolanas ang albaye na duingi walagal hal baye na haddu lolo awu kisensi ya baski uto ngasi kemal de mapai lele yingi na koja yanga kilal kwa sibule duwa bani ngin kwa kaduin bam na ila nyanga na dukya maram bam na abiti alang bam sieng bwa bam alanga undi balam bam itines erbet kurom via ne kasi uto nga kidrele rang ali longa na ilom fi warin di leja alan sika ne ji indalang gitulin ko bololo bam alam bam tulay na bam alang iti aisang lom fi kinga si sokotu bukwaling tusunga tulenga fuli na do ailang uto nga kila ini alsi jina ka kaimel kelmale na man duwa keral din kilia ke ba wala gal alsi ya kainas denja insi alom baba may ninja asan jija nyingi na iji duwa ker al den kilike na kuwela lam baham jubwa so gis aming na dok awna surunga kitirinti ke kelmangan tuling na adigis dimbara dok inkwa dimba minel jubwa maedig ina zugiwa ba tole alay ba wala gal tabunga langa jeba kido si yung usi kang al kwa surunga si habit enkawe nas inkami nga in baam tabunga langa jeba na bele nga kilal tole nga gaba nukundula nas bar nga si kami nga ji aming ilo nas baam janna juwala lang jabua wala gal si bera janna juwala lang jabua din seje ilomfi leja lomfi ye tabir ayelen jisi din baam ille dora jawi na doka isan na ja asogis aming bar nga nyeti ni kwe ngal kibi nga nkanga intinle alsi beto na kwa kidogari menkawe na kwa kital gis konga irika gingi na kwa kisense alka ina gis kelkame so nga gis barafata aming na asogis aming na insi ay melalang kien jay ngale kitu limbang na alangi mulo ri ini alkien ni ngaleke na awla dog na mawela langi si mwa radio samar baye alsi biya walumba na iri nyanga duo itke nga na satala idle kila amingi bagi si jwa ay barule jang neskel jam na abagal si jaying na dog dela jago ba bagi si rimmenja alsi ing satala idle ala ago ba alangi dog deng bamit kani alangi ke nga nta jari na aswai na kiboray dientin tulle na tullen si bamung na bong tina kerkerle na barunga kerkerle na asogis aming na kiboray na barafatay.

ki askal nga ba da mitil in kin ulail aiz gen de ngo anane are ngar ne ulam mat ki kan ai ulaki ngang na duwa sinjal ma den kir ne tabu sabat na ela asinjal wala dem bur asinjal wala dem wazal wala dem abazal wala dem blikirin toy wala asbeba nama el duwa was na bulo e to lay alang duldi de naji arijenami ala waiba anam buta emma ala dura fo ela batulai ela ensa ba ota tulai aka mara ye gis asang ing ululing arakumo asang ing kumo ing ululie ulul kerlai wala ul dog mangka amba abelo naka ka aining an nabelo no ulul keri in aining ululi ngain ilain ulul urunga kiren tabungkoro deng rarengel bu alba jigil na duola iba mbilang induwal kuel jikilma induwa masi ilain lel asan diin kilma nga dubulo di ayyaming na jikajang na kiin peta randio na jagil gi lea namas eke ngari kuing ringo rengwa kuing ala ing usi awna tabuntul len ka dagin putingal ululim paray dagin wo huwas ko aba kengwal kele era na kele na ikumi nyetin kinyazi bas inangawe namas kien kai kawle uruwa kawle nas kage kundiya pata ki namakante wale nga kengal kwa tulen age na ina piyaba nama ina kurnyo dizi ki sora dizi ki sona dizi ki marga dizi ki ka digal kawi nga di dengan tonga di ina piyaba sare mang na wena singwa jikiyang ha kal ben pilana a ben pilan jal do jurs jang ha ha do jurs ai akal do na jiban do tulalayam jal adan ina nenan ja na do jimbo na maning kai na maning kai na maning kai na maskiwe ki seki al ulagan a na mamang nganya ngasi kunde na makaunge na singana ruli indualnya etelnya al kona kam dora mukya na gamengo kiti na gamengo al bain atasi na gamengo dora I a ila luwo bo luwo ana inan inan bi inan na makai inan na makai kun jarunga jingwa dan adi tesin kemere

era dinang kin kias kalmo kulla lagi dillo lagi al kela nai kumme na bi yeng kengis ka ke kauli na bi keng ka ke bugila namas indio indio ka e keng ka ke alba ka ke tuling ka ke na indok nama insan ke alba utka na ka ina na ye na ka kunjarong ete na malo itla ka wo na ki abo puta ka rawo tarai dagen puting ulim parai in alp podung beleng inalom bal hoy ing rappa ines khense beleng marang naki inkwel min inele le tabu do arenken kage angiren kage wala maren kage ne poli no potan inai ulmele na dwal ki nakien akwel wazan kala na aran sinni lalum ulu nyereng bay yenas laditin ajundi balang din kelma impina war ala enjoy in do se angale kwel di kelma le do bara kwel an din ademere sare na el na itubu bet ya na el na kilo bet na mbulum yundi bala kilo abade haratulem bra do rengwa ki o na kumota na tolo linde ngara kerel elain na kai mitle king al gis dang wo jundi de kai wo kunde na kai wo elo mbal mitra ho ave mitila ari nyet tinden dio ke na in ai se dang wo ko dembele long ji indio asa jamba do asi ya jalmo wol tore jigle ne undul dile

dara nga so nga pia ati kundina pi kwan ba yese ke le roma na bang kawringa aran ki kwan to mo kan kisa na mas ko sai ku ro bale yana mu won to nya na manda nya wata imin al dio kayin na kulili yana mas yese in kwa al le marim men kawe dun to ngal tarang to ngene bi al kam to ba yese mirtan ne ngwa ina duo ting belai aila kasa adin pia duot na den kwezi se tio matsinja inke naka asan kitsi turbale agi ale seke maron kwa dion se ake eba this is long as dion se ala ake elba dion asan bot arang duke lol dion tio na makwa dion den unkangaringe dion tio sakala songa ye seke maran parasin on kutu yungul alam kien surma se seke al matning kien di nang long le karu yen kwasi sama kwali minki wo kien te kuma ki kora maso mwa ko inge alang esi se kawe marang dora ku meba idi na kwa nyatting dembele ske kan isa kwasi sgut pale na embele kal del dingin jering ang duod na ka karu lo di kole alanga ilngiba na asan jering ke na en kwa kidne se ke na aba ndara kai ga sa ye kwa alamba ken kwa ge bi asan use se balung na use aran juni ne bi bajbang aba ye bi ngakwe bajpya bi alamba bajbang kadoran dud na ke duin dora wole el asan bajo bon ko won tulean won tulle den jeng uringa en ko yung uringa al duin urukel amen na mai kari lue na kali en se ko dio kwa ane ne yang awre ngala nga iba nu duo don dora ayng rangba

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Aba stir dom jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi saga awaja skimba
1: Manse kusia kengeba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longa le kendeli yensawan
0: Lala kakirage
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe biya ziburi ngay
1: Ah kira kawa kanna Kurungas lo kail Kirkibas na na mishiroa kera kewa ye
0: Eh
1: Eh tamunjeng
0: Kabeng watu asa denso ge ye
1: I na yo todo la denso ge
0: Again
1: Yakin sokai
0: wa Yege de yiti na
1: Yiti yege siya
0: Ay ya ge jina be la nan telefu le ani ya na dilom bodi la re
1: Kien telefu na kin na ba banna bargiti bargiti ki ge sila dinga do ge surri ngas kalomba
0: La la dilom bodi la ani ya rimen jaw
1: Eh
0: Ara ge ziye da ni na tabu ga nga ma ya la ba
1: Kanya ke ngota korola korola ke la den di yo ke lo den aba LNS bargan di yo ke riye
0: Eh
1: As kawul be ile el rimen ka za ta ba surri ngalo
0: Eh lalo kosia ke ba
1: Eh
0: Kadinga dinsini wasenga na zuwa
1: Eh
0: Arangi zgizi ani fi
1: La kosia ke ba tabunje
0: Ai na ma wala lang huwa da burgule ko ling indere
1: Eh
0: Na konas kabir si ugwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: Oi le ya mingul kar ba bintong ngane to
0: Eh arangi la dai gudi la ka bongo entong
1: Kalas tabungi corona kaljem na ko
0: eh
1: Ah kalasi juro na ma koma
0: Eh
1: na gal burgule ka go
0: Ai ko isi
1: Eh jal na ko
0: Iya
1: ko Eh aji burgu
2: o ya
1: daji aje dal nyakai
2: ay kay ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soran
2: e kangal bogo re wallinge
1: e
2: koin ka ken maransa akina nan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akina nan kiri na ba siloga ba undu na yense e ges gese
1: e
2: na ma ngwasa ngi asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinni ja chewe na skiri jalan ken ka lupete flipi
2: e gel gal ingwasa ngwizdi wonde ma kan se roka gel ye
1: dinga ragen yarta la kasa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: Na
0: tarai la la ba do abaye do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanina itin sepi alla kaldem
1: ege na kikan kelie
2: eh yago
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ege na makoy la la ngona a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka ge na wo mongo ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do sa ge mang na des dog age ba do bangoni bat na mingu on tongin jua mang ke da bat kun sin dogon de kira bat na ja ske mang eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: eh an nangi so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wa salon bay ko e ne so re ka
1: tengel kika
2: ah tengel
1: ah tengel kanen gwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang gwa ina squas keringa jaramba
2: te ya san urya kera su kulto
1: kera kan ko ta kulku ni dik mar muun ne tarisi
0: kin ina lunga dele len gwa ken tugri ma do wi aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te ah den oren balansi
2: balansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo do ba
1: Yeki yey bibal ba kuin tarnga kine sele
2: Yeken na yi a wo dalba ka
1: kike
2: Yeken na kan kike na ke liye
1: E sey
0: Asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: Egel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum
2: Eh
1: ana ma war ay nga alan den tin le tong ay nga ba belalen bumo
2: Dobe bat batara sima
1: E la ke boray bago
2: Eh kine ga na ke la mang
1: Eh
2: ine wo keren ke na do gide ide meram tolla ke mang
1: Eh
2: ina ke la ite gel kangal den sogi
1: Eh
2: era ki wo ndo ngen den at kanina den do mare su gut kawiye
1: yang
2: eken na nam di reken na nam ket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ram war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na go ding balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni java
3: ko nya do so apai mang
1: egel jabi se kiri ga do ki o to ko kul gel
3: ayo tin kel kiri ga lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ala ta
0: ai na ai jandal inji
3: la ka kiriang
0: a
3: kiriang inji musa
0: kiriang jamba
3: e na magal i trikagil
2: eh
3: e na magal la eski la rong
0: ai ala so le
1: domi kusya ke ba
0: ai na mas leilong kwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Urilola abibalum sa Yesu kari.
4: Urilola abibalum sa Yesu kari.
2: Urolmola abibalum sa Yesu.

0: Baruna simengel ke bar kay bara fatta
1: Baruna simengel ke bar kay bara fatta
0: Paiwe paina simengel ke bar kay bara fatta
1: Paiwe paina simengel ke bar kay bara fatta
0: Asoy ki borai ma
2: Asoy ki leilei bar kay tarazi
3: Dom se sadi swa
0: Kay na kay nas kawi Na wu galal duwa ja ko liye kherla
3: Ke bat kay bara fatta
2: Ay ni jala lo ngala
0: Egel
2: Na lo ana kuliyam balong ndi
0: Ay la kay era toy ba
3: ayi ya suwa ngere te
2: ayi ila gal keri
0: ayi ya
3: keri
0: ayi ila de
2: ma yezi keri ni de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo la
0: buri bo fot tan longo na
3: de kul de gila
2: asoy
0: asoy
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna alawul garanes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal ere
3: nima de ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila na maden sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric basing sikel ni e namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: e inawa era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga mia isamon gwenden hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagila alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deni in lompi aliyina herai na ingalomba aludi ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa se ala kwa in nama delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na ki diko ngere kio
2: alba pie
3: na kau kien asa kirimo na siala yo
4: ya kha domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilona kaula na diko ngere kau ngi mana ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kien asa kirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire nyimo poko
2: no bali mbelenye al indigal al kagilaye al kelga medembere na al kagilagi kaingu na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga sang kwager ngasi kwa wala kwager ngage na kwela sang kingati angul
3: lolo kelaki kang na kwela sang kwager ngasi kwa
4: ki al kelga
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken tu leng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio.
4: Rimengi. Ya
2: yeah, ne duo kera vezen jizigo.
3: Lolo, kika nos kwasi kami.
2: Kina na ma asa ine nang al kandu na mo kandu zore kwasi kami.
3: Inne ngalang inne kere kami. Asa inkal na
4: lo. Inna ratu le jara.
2: Inna ba ye den beleng
3: si zato. Ba.
4: Den ratu le jara.
2: Asa inkal na. Zene jina kano kiko akula ine gana gerti. Mazu kia domo wako waka.
3: Bad ba.
4: Egel?
2: Yang ina ken domo agwa gala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kang asa kiwi al yahrai
2: nangal kire
3: nan kelka minen kagila asan kain orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari akina kelaka meba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idi na ye
4: den jigili la longalan kikel na dombur ci kawli
3: be
4: ken wugo se tulen kagil
3: bad ba idi ne den bele
4: na ardenga
3: e ne den bele ne dona
4: marambe mo
3: ra kwade akay ndom borese do kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gay ba
3: na e ke no njumi na sa jolma den du kay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al dio ke pisi na do ba ina sa asa sa do gan den nyoke za
2: maram dio ye
4: ile do ko so si moy ile ru
2: ba na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: na na na kwel ba den ndo si kala yani jalu sai
3: pirje
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi denganya lighting kuzeki denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namang kwala la kasa ki denganya raza tor korke den nja wel balangam ki den zeliting wala do sa uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: inama
2: ye za de nan ala sa ki gan den girsi ma
4: yani kasi wesi loje tolla biyal elong da ki samay nabor mar kasi wesi long in asan samandu le soa simoy dogo nyoko le soa simoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na solo soa ligay
4: maranyi argis long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru urulus kilo uri na jundi pellet alangin dombre si peli nagal si longal lompin dombre
4: mara
3: na jawre la den dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ila ne me ne makwam bele ngal kel am
2: na den wore do bele na ji burgoise bele kino kel am ko den bele na si lonzon
4: a wunye na wo mo ngwe do si bele ke
0: do burgoise yo yedo ke ma mara ne la doga mamang nama wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika e alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne se ditin polines am
3: ye le duo se imbereng asa joli ba yes long le duo sinas iya na ma kwela san yedit na ma san jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalomba na mesen kwa sa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba yele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesen biase yele digi si joli
3: eh la si joli
2: si si
4: sa joli ba
2: ka nya nya na di samasi ki duger lu dun
0: e
2: samasi ki banya lu dun na mesen kwa sa ba yele banya si jama sa sa si mo mara in samasi aba zami aba zauli
4: alamas diye mo
2: biya alamas mushkila ba sa joli ni haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele se e jama ye kangi singwa sa joli ba
0: e ma
2: joli ba e kana jaba joli ko ba njumwa na jamal na ma ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuyi ja na jegi la ko ba jamal nga
0: ne impanga gir ka sal mo na mi la pe ela e
4: ay ka dubo zlo wo mo ngwe do si bele ke e lole
3: ji ma jaram bay na mako en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang guminzi abas jeudi mana jiang
4: alan
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: duo kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ila ilhaires ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: aywa kadina ni
4: asoi asoi
0: na ki gabala adu kiri kirin kanga do ba kiri
4: kanga ngi karo nori ke ine
3: yeso asam
4: ba tollale na kwa wala majaram ban dolfa na kwa al engwa aba iloma zakiki ki en kirgin hille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: baba
4: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
4: niki ngame nga sakil lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na gal lodi ngal lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbolla si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jame wala tikis kayro azalumba na me nyame la la ele ritulle ala ba al jitti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lomma jaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngela dogal ines bawana sila kari idin ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pie nga pina anguna sin denan wedi hilla dok lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko yalai
2: nagalkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: ko dombore kwale bo ne toy kwando ne dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba
2: egel na kiwe
4: dogel kam kwela le kingo
2: la good valley udongan senga ayem beranga dombore kwale bo na udongan senga inigi
3: inigi za
4: kiwe gel sangi galonye alle duol dombore denke na igis imbereng abo borazan udongan senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigi na ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintas ke dengi
3: duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala njawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre en nama den jiti
2: egen na gus bare kaba nera la sa kamini yani yelon jalo ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwe nes kadija nes ngwa alba inzi aba ilele jio alba jitinga le jawi
0: tegal na jimeram to la ilola de do krin kawe ilalon al indon dem bele so se wala do te ngal yegi na kenge
2: ma kanye induwe ye den zuri zi inzi in ilolya ina jingel be asang ngwa e tori gal alkan yani bele te bugwala so se wala keri ko ngal akhir keri ngere so se yenza sa namas juro akul ilal keringela namas imbereng inal yene ske kumezado tebe na ilal warela
0: nakidik dokke gabalai namo wala son orre kwate ka kidik namo do wala sain agwe jikela ongal kela alba uo do ko waring ongal kering kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undul na kor ine taz skrit dintas ki wong neji jawngite na ndonde mbere sekel jamna killa dombara la jerti ba kay ine karal
4: kase do basi loñe kase do basi loñe illole al yen kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore ba togi na mara nyen ke
0: nakkan
4: ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala namas jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kere na dawuti dem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere na injil si garul kino ta de kere na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne ko ngal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema ko te ngal ndenga rakar nema sekel e albo ongal ge mara ngaba ka hu sen sele ne gila do mbere ba togi
3: ye adi dogi ne lang longi aba ilon nak nyed do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sey wala do mon do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin dom ko xasa soage dom ko wana kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga min
4: ali dombore
3: alkile
4: ki dombore dora
3: adi dombore iskile laye
4: ne dombore iskingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore isinkile laye
4: e
3: isin la bele soa sei al kilom pimberen wala togin
0: na isin bere enin soa sei ye
4: na
3: isin ko so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le soa
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwan ki nga yawla
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kam nga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba na saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi kan na deldi nga kinin ngaw kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgingo kain dentasle na ken kewa don pin kwen kewa missing yosun ali yengene nkiyo ngasi teye piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele sun wa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: Baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana waringin ilalin ngwal alal tirwojile jangwe tirwojile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ine ina mas injigidi alan ine kan ngerale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlan zakin ba
3: ine ina mas ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwon
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nan zile kiwon jirgingo kai
2: ne ne en kwa
3: ki
2: aldele kan
3: nan sin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: ganga
3: kergel ganga zamb
2: ouja
3: in ne ma dem perjay a na in ne la ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko is nyedi setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpiye
2: aha
4: alkikien kan Eskien kirging na kawu dena rubanga ko.
2: Ouja.
4: Kipie ko kan kisen sen.
2: LSPA RC.
4: Marang embele bele pui.
3: A pui inamagis ai palidi.
4: Bele pui.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na eleriel kaduru kerial ko khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalu ndio foidi. Na orazi abe jenes ki suru juro bokoro foydi na li
4: na pete pete via
0: na pete pete nyinya wori
2: den suru ginya
3: na den suru ginya na teng ana duo al ine kenene pidi illuna na kadru ana njalo
2: bafingi
3: dina uring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pie doy en na den taray na ma ingo ke ala ingo bas
4: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata te yaka na kaka no ko no kum alba ire kalas kuro lermas kaungline tane kaungi
3: na
4: jitine ba na tindilele kaungi
3: e kan enema pier
4: na nyarta njamin kaungi tane
3: e bi ma jaram bayna ka yungogin
4: e
3: imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayena ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wala
4: apa
3: ye ines erre inne ki al buruka ines raka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulen siki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe a azayen dombre siki ngana ko liye bana kidiem bagin si amin dombre si al bawli na bagil ay la ki kidiya ba na malon pim bele jawli na jegil na den se
4: ina ma dain kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliy keriya dain sabba orren sabba
3: del stil
4: Eh
3: na dok ini asang ore dwo sin jwa kayin ene kamel lompi herray baru dai le la al kurunga kayin na nindual akeba na nin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kayila yeyi lompi
0: yeyi
3: ler kanga joto mballo jigil jelu na herra ke bagel king herayla ne lompi herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: ene langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai erena mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoy pellet di kole la jo
4: asoy
3: ne di kole la lomba
2: good valley ga wala langizwa in wasia pa ina working azini
4: diroy
2: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran ye ngwa ye al ke jiden to bun
4: den
2: to bun ben jalne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di du lo te yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duori giala ele bana salomba kanja lomba ni dio kage zatu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngira wala ya tengel mara lombi inas kebal erdi kenas gete
3: ke tias kebe
2: yes kebe nama ela ungi in jay aldi ndwal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile la ko gulbe
3: li alam buru kallo na kala wasa alu ko
2: gulbe gen
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga salum ba
2: egel nene jide legel
3: mi ni ne da lo pide lo ngono kwa kai salum
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: ne jide suri ndo dele gele maran jode wan kin do ra
4: yo wa egel kan jaringi
2: ne jode ngwa
4: ni nyama zakie
2: jaringi ba maran ji jode ngwa kan ji jode wa zan di suri ku ronja
4: ma ka ba ye jaringi ne berengal piro njanga ba lo ne ska ki kirgi ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgi
2: ma good vali kan uke ne belenye war udi kena na gizi jundi yana na ki surin jelling na erdi kena juni na ki kuon jelling
3: ki borai
2: yal ki kuon jelling wona maye na jundi na jigi dora en senjani
3: ki borai leila la tola ne njwa leila la ka wala skumel ba wala leila
2: na la kumzing idi na leila si ka wari la debu
3: e jum gizi atol
2: tole kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale gel erayang wo jundi gisat ding erale na yin ko ninalie domboren dioke kay kel jam gwado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lan dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki maluku tele kinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamong.

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai milalanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkai nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yere si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madokwe lalang bago kisense sunga tegatini alam benda sferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadia sikani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janela ndum orra kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki long moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kala ndu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga ari sanga ila molo jano lobilo albayn ki long karkala le na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kirsungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Nama dokwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam nama ken nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babong naskiyan jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doksidan sawa kelkam ne kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola sanki forrenga kung atingi gwal kola sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang arraja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalolen ilalong ajirgingo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundimin jio nas injemel inu ilolen al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jobung ating injuado galang baymang ereng jegil ating injuadam forrenga ereng ating kain surunga ereng ene inkwalang gegil illo ki ngasi rigel gila wala gi bam tebung inni jago
2: tulle wara dinji ngo embat tulle kisense amanji eris jainas ding eris ki duang yang arrajaw wala dos erikena jualan jidin si sur si kedeng yang arraja ela kasi ingis long gisi bam tebung es duiti ba bas kering jawiti kang ini sekali nama bam tabung ay sadu itu ba lahana abas jidu arike najiru gua lamba dem bam elajabung aye deleke inku elalamba dingi hikma jagil nado kikil mal jalung wala ajua lang kutua jabung na ela ering bam jabung asang ela erisi kidim barang arraja ba wala lanting kilma le eri ina jaba du imbara kang ini marhala leke naka elalea ayemba le jindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba nakade lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den surti kidin arraja elado tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin surti kidin arraja na yoro kinga sukul arraite ba na kwanga tori nga dok arraja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas induo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alandu in tabu pilale songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara siki ke kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandim barasi namas maulu dora kerfali na dingile nina kin kelelin osfia indala jina makaja din suri janna kerinjawe le la na jijwe ni yasun ko jongo nan din barale songa eri janga imbele na masonga takatini yasan kin kanun ka ammo wala ka abonga aba din bara arifia badila lan injwa karo galan ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egale la ye yalki ko ambele en kemi algire
1: ila ba en jami alam ba indalan jani na lin duofi marang e dimbelas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankang uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungkin nasin jawal kuro aja nga ba nangi dingi kasalin gwe giskariti yang ya
2: jiga
1: lakin marang aba jin jwal elang ya wala don ki yani duin sur si kurani daga inga risia elale jite ba marang abin ji jwal alang in jwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangira yel marang alang in jwalang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin ji o yesu dawa yello wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joyinga isumuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamelle na mendalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dadalay wala e duri gina ki ken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ele tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi e ki ilo ki ngang kang nang ilo nuktele do kundul madik ba ngo alang gindo gani na alang gis inan kila alang si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala lang ngwa e ko adinga simin do ken alang undulin u marang ko adinga ke mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kin jazim faliba maralyal apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang rein lung lial apa yang mungkin nanin berung ker ngaleje ya kama nanin ki kwa ker ngang ong aba ya ang kwe kenga bizad mungkin nanin kangar na lo ker ye aba gal abok yang mungkin nanin dog berung ker ngaleje fa ing eri bat marat zeninal kwa kimitil incoming hila dora dilin a jabin lo ne ki kwa wisim bon wala gan doga ngay ne yang asik ker julti bonjon lo ele jagal doga duiti
2: fa ilo to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir alboru abong enka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aba nyanga matirin ye ki kwa kerng ong na kwa kerng bulinga kira yenki angai ititi alken an ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke kwa kiti gal bongo alen jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duit ya wala duit ya aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku nga duit ya mungi nan kara ya ngi diele marangi do re tay ba nsin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki an bon ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mara ingeri ni dien dioke
2: marang kese se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien e an tonga ke kawlitia a kese se ini sabba kadon na mai ne mari tin e an adok koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no majasi benje no jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jilwa jannesan ko si ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akede njeng din ko sa se gira julmiti in kan ma orre kwasi nes amin no koronga is emba udi ndak kinse kwa songa le egila din kwa se basin jwa in dua sakke atulle marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele ti la zolo ba aye en na koyngi ka ngi ne skai na ngami la na ye ele ti le al koyngi ye ele en koyngi si den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji kwa se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin ka me ji al longal in duolen so wato lejan ji al longal duole so wato lejan di ko esi be se long aba kuro janne alan eri julen guro janne yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye elogel ile duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulle asa di kwe si injelu al ele duwa digi le son doi
1: so tulle yala ilo lenji abajwa lalendin kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawba inas gwaba al auna injaluna ele duolala wala kaman al auna ele duola sonwa tolle jan jimun kina sin berenga ki gwa alan si yesi irigol jena man dembara al au duk tolle ngage dimbara ele singa nga jinjelun wala gal dembara ele sa jijel maran kwadi ngage hatta ki en dogala suri si ki indora sinanka ya nanen ji dogala kin sinen ji jari isage ongalage osage no di en dio to kene ji nga ji si sunwa jo na majang tinis dembara si
2: injaminga ilmi yaran injawe uto ngani
1: na ina yalla kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen alan di en dio to si jeringa na injaminga albarnga le sunwa joel ya ingari min tori gala amin jonga ne jigile min wo yago binden tille al denko e isibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi ke barnga so ko jo kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule nan kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera isibinden bereng ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazzem ba wala se jitti ba ngi en kelma ne mare marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya gupsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkwaki ndola siki indora kulwe ari mayanzange duona de ngungine siken dogolen dio baratoxi irengela liye inan jiali longa injaluna in wala jiali longa ille sumatu leja
2: kagari nemu gajalo min wori le duo marang din kwese badila sa enjwa hatta annan dembar arifiana na jengena ye arifiana na jengena ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jengi ne stio no indu di nga stio ba longa sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al

0: Ele duo de lo nan kai nan lo tin guang
1: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara su jua na si nyingi marang inai sa nyin ti ba ye di le so to le wa bara dog alan kibira ini alan jiki ke ja marang jinu jua ba ye di le so to le indala yang as score sur ge biti nan sur ge ras kindeli nan ye fingi tin as ge ra runyi le la na ji aba jawngi na ski korang ki jul ni na ina lomba sa nyi si ge ra ti din ko yire basin tole assisenge maranga sa ginje ma jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo no kike ayom to birin na bana jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simoy ba
0: ele zingen ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko ye ani gutya na ye na jeng yana tole nya a basin belen e yani dem bara ilal naje badra sangingwa jial gi qur'ani jial indian dulleya maran lomvi kati ma isa fi abane jial gi qur'ani so kiral ngi leson dulleya ba jangu deni sinjam egal le do di leson dulleya nyane indian fi an naje ngi
1: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mine sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal doin kasara kuin giran kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amel en fi en se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta nan tong ina ari fi en ina jitifia bas en jwa doin ko en se mawlo rim nga la spi aba lan to le en wala mawlo akwa balan en ari dile taras ye maranga jawngina iden ja na dog ma sa si galdo hasi ji oton so ge le duo inel en kara ba sifiya no mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamarani hawile fiyalan in eri kara ba le fago dok so nga hawile fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan de le kuru jani ya na janga ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duingi ya duile al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingitin ni so nga jorte maranga man kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji si nuy ja ba
0: ma mesi ere min dio weitel
1: egel
0: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungine sin tabiri si kan nga wai si marang wai gi koran su nga ke
1: se dimbele
0: gi ngami nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ati dogola ji ken ati ko panga ji gani si mugar na ka ngi ma di gi duo si dio jiru na al duo si dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki mudo wa si kulfi
1: idi
0: duo si jonni ne kilma dio wai
1: le ta ga fiya ba
0: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
1: annan kwaran fingina ida fiya ba melen na ka ba abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurona dio ana mara awles elwa ya do yin ya gin fiya ya kasu kamar sin aniko inin yaren an na aba do ala khari
0: ni jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
1: abban ga kai mata
0: kai ni ki ndo wala siki ndo rasi na amil nga ne gwa ka tabe inde na tare awu songo nga awriti ne ji na nga jawu ne ji na nga jawu ba a sadeng ni kwa dinga rogi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fa kina ma illo si ko la lang in kwa ki al ko la nan dai ngore si kuro kani din ko illo long rila ke wala jidi sur le zadu idin na ba marat kama jibara hadiya mungkin nanin ko to le runyin
1: na mara korron
0: al iya zillo ne kele lo udo en nan vene jiru duang a tong eri jegile na ma jenna ma
1: jiru napso le ja
0: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si napso indala nja
1: al ele duon ton jegile
0: al ele duon ton jegile ile bela ye kelam ye bu ke ru yin ne ga na me indene sare do na ma ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si giasim mesile jela ba zi ati ilona e dora baniki dogalan alsi itinum duolan erije ginama en kwakaru galwe e ilalongan halawa ke ola yirkiana men kwakaru kasinan albawel fa hasin dalan alsi gijula giya ko edizin nokta dobulon ala dinsin nyukin bulon kullu mana en jwal al kelo lobion en gwal gwele gel basin julu kwadinga gal al duon gozi yegle egal maluna ka duin ko edele zon adui lazim sin karu kulu fajani ja jamba no majoni juru ngola lazima samba jenna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasiba si long kuruwa njani alki erikeri.